0: FM. Kuwokusaba kwabanje sako nokunyeze nkuragana ya fe kuwina ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo. Kati kiwedde jangu tutegezeeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo ssaawa 11 ez'okumakya okukosana ku ssaawa 3 kitundu ez'okumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olwotubikomyewo ku ssaawa 7 zennyini ezaamalya g'ekyemisana wamu ne ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe kati ku miwendo egisaliddwako mu birango byaffe FM kwema okukuweereza mumpeereza esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde
1: kale alikukula eri omuntu wa bulijjo ali ku Pearl of Africa Radio ndowooza ensonga ozitegedde bulungi nnyo nnyini ddala mu ngeri emu oba endala. Lunaku luba lwakubiri tuba n'omusawo okuva ku Reagan ensonga muzimanyi njagala nnyo mutambule sabbiiti namba ng'ate muli balamu bulungi nnyo nnyini ddala. So mu mbeera yonna yonna njagala ate mukukwase abeeko ensonga za kugamba abeeko obubaka ate bwakutuusaako. Seba musawo tukwaniriza.
2: Nange mbalamusizza nnyo ndi musanyufu kuba Katonda akyatuwadde obulamu ffenna n'awawuliza ate era ne bensanze wano mbuweereza mwebale kubeera nga mukyali balamu webaze Katonda. Si kyangu nnyo okubeera nti okyassa naye buyinza bwa Katonda buyinza bwa Allah okubeera nti buli kimu kyonna akitaddemu obusobozi bwe. Ampuliriza nvudde ku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center awatali kubuusabuusa era bwobanga asinga ogimanya gwe abadde omuwuliza Pearl FM okumanya ebbanga eddene bw'oba otuse ku nkulungo ya Kabaka awo enkulungo ya Kabaka gitambula mpolampola nga ayolekera Red Cross awo ekyemmanga then ekyengo wa Starbucks petrol station oba estudio ly'amafuta oliisaako ennyumba bbiri ennene ddala oba ebikomera bibiri ekikomera ekyokusatu awo osanga Reagan Natural Life Massage and Herbal Center. Ampuliza omulungi webe kutambula naffe okuva lwetwatandika ababaddeko naye nsuubira mmanyi nti Pearl buli kaseera ebeera n'abapya bayitirivu nnyo era gwe omulundi gw'ogusoosa okumpuliriza nva ku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center. Ampuliza omulungi njatuzimba omukwano naye omukwano tuguzimbira mu byabulamu njatuzimba enkolagana njagala ojje olabe njagala oleeta omulwadde njagala ojjenga omulwadde ojja kuvaawo ng'oli mulamu kubanga tuli balwanirizi ba byabulamu abalala basawo naye ffe tuli balwanirizi ba byabulamu ng'ebitongole bobimanyi ebiyinza okubeera nti biryawo bizikiriza omuliro ekitongole ekisobola okujja nekizikiriza omuliro naye nga gwakutte dda fire brigade kati ffe tulinga aba fire brigade amazima nitujja nituzikiza ekirwadde ekiba kyamaladde okukwaŋŋanga. Ampuliza omulungi nga oyagala okumanya Reagan weri tosobola kusubwa namba za simu enamba za simu n'endagiriro ejega nti bw'oyisa ku ngalabi bwoti ate ekiddako namba ya simu amazima oleme kubula. Nzikiriza ntwale obuvunanyizibwa njikuwe gwe yakatwegattako era ng'okyali mupya mu pulogulaamu eno nga bwe ntandika okusoosola ki ekindeese kusaidia ebyobulamu. Ampuliza omulungi njagala okwata essimu yo manyi oyinza oba tosolina busobozi buwandiika naye ennaku zino simu zangu okuteekamu ennamba obeere ng'oteekamu ennamba eno oba ennamba zino zengenda okkuwa nga be nkuteekateeka 07 48 atano mubiri nsambu mumu nana chinana mumu enda eyoku biri eliziro musambu mukaga tano asatu mubiri mkaga mubiri mkaga mumu enda nambezo nzikuwa de omanye ndagiri watu sangibwa atengo ina ne contact yoso kubuze chibuzo chona ekikwata ne byobulamu ampulizo omulungi tukwataganya n'endwadde nyingi naye si zonna endwadde nyingi nnyo mu bantu oba mu nsi naye si zonna nti regani zonna ezisobola waliwo ezimu ze tusobola endala nituzeerekereza nitukuweereza ate ewalala naye ampulizo omulungi abantu bazze batawaanyizibwa ebirwadde nge omugongo abantu balina emigongo gyamalada n'okuteekebwamu enkato nga bagitaddemu ebisipi bagitaddemu gata oba empagi ez'okubeera nti ziwanirira emigongo abo tusobodde obakwataganya ng'oggyeeko ebirala byonna tusobodde era okukwataganya endwadde z'ensigo amazima gali nti abazze nga bazikaaba mutujulira endwadde ya pressure tetusobodde kubeera nti etumegga nawe kumegga kumalako mirembe tusobodde ogirwanyisa ampuliza omulungi endwadde ya sukaali abantu bangi bafumbekeddemu ebirwadde bya sukaali type esooka ne type eyokubiri naye nzikiriza era naawe okimanyi bulungi asobodde okuba nti wejjanjabya naffe tumeze tusobodde okunafuya sukaali yajja kukozimbiza wenna ngaofa tokyafaananika abasinga obungi muzze mutwebaza ampuliza omulungi abamu bazze ne stroke nga zaabakuba dda ng'amaze emyaka giwera naye nga amazima beyawulira aba Reagan yadduka zambwa najja n'oyo tumukwataganyiza abamu bagenze nga babuuka ampuliza omulungi manyi bulungi nti abantu bali eyo abaami myaka 45 essuubi liggwaawo n'abeera nga prostate enlargement oba okugaziwa akatunguluka omusajja n'abeera nga takyasobola kubeera nga anywera bulungi nkwaso ziri ez'omuwendo n'alanika okubeera ng'afuna obubonero bw'okufukaafuka alumizibwa omugonge wansi awo awulira bubi mu ndira ez'ekisajja munsonyiweko abantu abo nabo tusobodde obbajja mu nkenyera ne babeera nga basobola ate okwejjanjabya ampuliza omulungi kowulira nkoleramu awo mba ngogola ddoboozi nkutuuseeko ate obeera obubaka ab'amasannyalaze ng'omuntu yakubwa dda amasannyalaze tebwamuvaamu mumbiri gusannyalala tubakwataganyiza abo nno benjogeddeko tugenda kukola nabo ekijaguzo nga tugenda kujaguza tugenda kuserebureetinga ababadde baafuna obuzibu obwo tujja kubanoonya tugenda bakubira amasimu tufune akadde tubeere nga twewaamu nga tujaguza olw'okuba nti muvudde ate mu nkenyera eyo ampuliza omulungi Reagan eri mu kuteekateeka enkola eyo eyokuba tugenda kujaguza n'abantu abaali abalwadde ne tusobola okuba nti ate tubakwataganya ne bavuunuka ebirwadde ampuliza omulungi eyakatwegattako njala mbeere nga ntambula nawe olwaleero nga ŋŋenda okusimba ennyesira wadde tuddiŋŋana mu nnyimba tewali luyimba lwataddiŋŋana naye kasitoba nga gwe oluyimba oluyimba olwali tugenda okuyimba mu sayidi y'ebyobulamu tugenda kwongera nnyo okusimba amakanda ku stroke eyo ne pressure kubanga byo bikwatagana nnyo n'emisuwa egisinza okutawaanya abantu era nga bubudda MTN bweranga buli kaseera neddiŋŋana akayimba MTN everywhere you go amazima nafe tuwagala kubera nga pressure ne stroke tuwera nga ye ndwadde zo tuzifumiza ddala mu bantu baffe. Ampulizo omulungi nja kuyitira mu bubonero naye gwe yakatwegattako essaawa zino ng'owulira omuzindalo gwa Paulo FM njagala nkubeere nga nkulaga nti ffe basawo abasobodde okulwanirira omuntu n'abeera nga asobodde era okudda engulu si kwewaana nzize kubeera nga nkakasa nga njogera n'oyo gwe tusobodde okutambula naye abadde yasoberwedde ebbanga eddene era kantwale omwaganya guno naawe nkufuule mukwano gwange tufuuke munno tufuuke ekiddukiro tufuuke obutaasizo era nga omupya nga ggwe nkuwa ennamba za ssimu ng'oggyeeko oli omukadde ayongera ozikwata n'ozinyweza n'ozigabira abalala ennamba ya ssimu eri 0748 752 8 9 eyo njiddamu ya WhatsApp 0748 752 8 9 ate eyokubiri era naye ya WhatsApp aba MTN eri 0765 632 9 ampuliza omulungi njagala kakase nti Reagan eyina enkola mu kujjanjaba ebirwadde byengenda okwogerako ebya stroke awamu ne pressure. Tuyina enkola yaffe esookedde atukebera omuntu yenna alina okukeberwa ne tukozesa ebyuma bikalimagezi. Tuyina sikaani ezisobola okusikaaninga ne zibeera nga zikulengera wala ebuziba w'omubiri nga si byakuteebereza na gambolinga wabula okuba obulamu tebulimbwa obulamu tebugambolingibwa obulamu buyina amazima era bwogera buyina obubonero bwe buleeta kati ng'owadde okyateebereza tukozesa ebyuma so sigamba nti netukkanya naawe nti oli mulwadde wa pressure nti netutandika kuyiira ddagala nedda tubeera tukozesa ebyuma ne twongera okukebera nga tukozesa sikaani zaffe ez'amaanyi ddala ate nga mubutuufu twazireetebwa kuba zaabuwanana naye nga zikolera ddala omuntu gw'ayinza okubeera nti akakasa nti mubutuufu nzizaawo enjawulo. Ate ekyokubiri tulwanyisa era obulwadde obuba bufumbekedde mu ndomo nga bwagonera nga bwasikattira nga buluddemu emyaka nga bukulemeddeko ne tubeera nga tubunaabuula abamu tubajjeemu obukyafu bungi abamu tubugogodde emisuwa tulwanaganye n'embeera ey'okujja obutwa mu mubiri nga tukozesa detox oba ekyuma kyaffe ate ekisobola okubeera nga kigogola ne kijja obutwa mu mubiri. Ampuliza omulungi njagala mbeere nga olwaleero tusimbeera amakanda nga begambye ku budde obulali buwanvu nnyo nga tusimba amakanda ku stroke awamu ne pressure. Ampuliza omulungi tulina pressure eri common nnyo eri abantu naye nga sinagigendako tulina offer zetugaba olwaleero kubanga obulwadde obwengenda okwogerako buba mu bantu bangi ebbanga ddene so twasazeewo okubeera nga tusobola okuba tuwa abantu ekibanja mpola ne bojja nobeera ng'otandise n'akasente akatono tugumiikiriza ne tugenda nga tukyusa amabaluwa gaffe oba lisiiti zaffe nga kasente k'ofunye n'ojja bintu byakwerwanako nakulwanirira mu kibanja mpola mu nkola eyo twagitaddeo.

nejibera nga jiri ku 60% oba bitundu nkaa ku 10 at least bitundu ana nejibera nga tubikuwa sibi kuwa mukubera nti ofunamu pabula okubera nga tuwala okusasira nti olukuba nti otambudde n'endwadde eno ebbanga ddene so offer nayo weri kumulundi guno discount 60% ampulizo omulungi waliwo embeera endala eyokubeera nti obadde otambula ne Reagan era ng'obadde watereera naye singa ofuna ekizibu kyonna oluvannyuma amazima lisiiti yaffe efuuka insurance era lisiiti eyo gyekuume butiribiri ojja buzzi n'otwebuuzaako oba noga nti bannange naliko wano lisiiti yange yiino kati obanga ali mu insurance yaffe life insurance amazima nayo offer tukukwata ng'omwana wa waka endwadde bezibanga ezimu zikomyewo oba endanga zikweyongedde nga twakujjanjaba stroke ate kakati ogenda okulaba ng'ofunye sukaali twakujjanjaba pressure ate kakati ogenda okulaba ng'ofunye stroke so omuntu oyo tumutwala ng'ekyobuvunanyizibwa ampuliza omulungi mu budde obutali bwawala nnyo weegendereze endwadde ya pressure pressure nakugambye nti pressure ziri common wonna pressure zitta abantu mu ngeri eyinza okwewuunyisa pressure ya waggulu ne pressure ya wansi era endwadde zonna kati zenkana endwadde eyo ya pressure temanyi musajja temanyi mukyala temanyi muto temanyi mukulu si zaabakadde oli ayinza okukola program naganze bite binkwatako eyo pressure y'abantu bakulu bakaddiye bawedde ku myaka n'abateba kuba ate era nekutwala ekaganga ampuliza omulungi njala nkukakase nti bw'osenga owulira obubonero buno wammanga amazima kuba ku namba za simu zino eza Reagan ate era senga ofuna ekizibu kyonna mwene ekibuuzo kyagala okwebuuza ku ndwadde kuba ku namba za simu zino wammanga nga ŋŋenda okuyita mu bubonero 0748 52 78 89 eya WhatsApp era ya Airtel njikuddiramu 0748 52 78 89 eyokubiri eri 0765 62 69 ezo zakuba nga weebuuza kuligana ku buzibu bwonna bw'oyinza okubeera nga ofunye oba bwe wafune dda endwadde eyinza okuba nga ekuluddemu naye nga woyinza okuddukira n'weebuuza waakubula dda ennamba ezo gwe yakatwegattako omuweza wa Paul FM ate ayinza okwagala ennyo ebyobulamu muka puloguramu eno amazima tukwaniriza ampuliza omulungi obubonero bwa pressure si bungi nnyo naye kanjogere obwenkukunala waliwo abantu nga balumwa omutwe obutasiriikiriza singa olumwa omutwe obutasiriikiriza wadde onywedde amazzi naye ng'omutwe tegusalako oba gumala negukomawo negugenda akabonero ako kaba ka bulabe nga kitegeeza onootera okufuna pressure eya waggulu eyo yereega abantu ebikya n'abeera nga tafuna buweerero ampuliza omulungi sengero obeera nga bwoba otandise okukula mu myaka nga okulaba kwo n'okusoma ekintu kyonna otandise okutankana ng'olaba ekizikiza olaba double vision olaba emirundi ebiri jangu era ku basimu ezo tusobole okuba nga tujja tukebere bulungi n'ebimwa byaffe nagambye nti bikebera ebuziba ampuliza omulungi senga ofuna obuzibu mukusa ng'olaba nti osiza kumukumu oba okussa kwakwekaka bwekasi kitegeeza emisuwa gitandise okuba nga gifuna obuzibu n'okukwatirwamu omusaayi oba okwesibamu amasavu jangu tulwanirire emisuwa gino nga teginakusajjuka nnyo oba giba nga gyafuuka dda ejya pressure siru tukukwataganya mu mbeera y'okugogola nga tukosa detox system ey'okugogola omubiri gwonna n'emisuwa gyonna ampuliza omulungi oyinza okubeera ng'oli awo senga owulira okulumizibwa mu kifuba

apana wakati wali nabagama atenesha kanjibabuli ebyo kwenye nabyo kwanga mulirabu binafunyo ama jika limu enja ukana elanti waluwe chibinja echetegifu okuwa kuwasiza kwa munteka teka yawe yukufuni ka government ok elanti wanu uyavira na abategeza ngawe bali ino kuto mkulemeze we kwanga besi jasoburo kwezo uyinza mukavu yako nga kino kyali kino okubeera obunnambiro ng'okulonda kwa bbiri abiri mu mukaaga tekunnatuuka agambye nti wakati nga bakyayogerezeganya abasirikale ba poliisi y'e Kenya we baba bagwirako nti wabula ye Wilson n'abeesimatulako n'adduka okusinza ku mujulizi nti baali mu meeting yasembayo nga besija babuulira ebyo nga bakyayogera bababeera bali awo ne balaba abasirikale ba poliisi ya Kenya nga batuuse olwo ye n'adduka oba yadduka atya besigi ne lutale ne bakwatibwa kale mbeera bwetu bwe yatambula okusinza ku Andrew Wilson Orlando obujulizi obunku obwagenze maaso n'okeka nti oboolyawo alese wakati mu kkooti tulindidde kulaba biki ebirala ebigenda okabeka nti oboolyawo bivaayo nibyagenda okwongera kubanga biweddeyo okusinza ku bujulizi bwaleese birabika nga obuulyawo biweddeyo ekifo webaasanga besi gye baali bateesa byonna ebyasangibwawo byatwalibwa power bank kyokka nti mu kavu yaako ebifaananyi byonna ebyali bikwatirwa mu nsisinkano eno byayonooneka babadde bamubuuza wai fananyi biriwa ebyali waunga bakwata besije ndiana mumula bawalu akavuvungano kate bifananyi byonna nibiyononeka sibirina ngabagenze nti ngabagenze abali bazo kwata besije Wilson ye yakoma omukasenge yo bali najayo obukwata malobozi bwe yali akwese era bwatu nabwa bwe byokwerinda mu Uganda ibu bamuru kwada besije jukira ye yaddukawo kati nti nakumonga soba soba najja yo butambi we ibifananyi biriwa akavuyo kali kanje ibifananyi byayo noneka byo sibirina nebbo butambi mukola chimbulina babajjo kwata besije nadduka babako mawo bwagenda nasoba suba najja nafuna obutambi bwe obutambi butaliiko bifaananyi nti ebyo byayinooneka wabula oludda oluwaabi lutegeezezza nga obujulizi bwa Andrew Wilson Orlando bwebongedde bwe okubamu ebituli kati ennaku z'omwezi nga 15 kye bayita cross examination wegenda okubeerawo abo oluwulereza Dr. Besigye ne hajo bedi lutale besi jiji kya yeta ina na baloye wakati mu court ne hajo bedi lutale bagena kutane ko kumubuza ibibuzo kubonna bwaza wayo oludo lwa wabirwa lugena kutane ko kumusoya wanona abadde waye ibibuzo nga balamuzibe bamubuza ti kino shali kitya kati oludwa oluwa wabirwa lubagena kutane ko kumubuza nti owaye gosobola otya okudduka ye besigye n'akwatibwa okyogere ofuna otya obutambi bw'amaloboozi ate ebyo ebifaananyi ne biyiika ebifaananyi wabikwata lulala n'obutambi wabikwata lulala kiki ekyaliwo byonna ajja kuba abyogera kati okutandika okumusoyasoya ennaku z'omwezi tutegedde ndizigenda kubeera 15 ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 omwezi guno gwennyini nga batandika okuba nti bamusoya ebibuuzo naye ng'obujulizi bwe bwebutyo bwaweddeyo ekibiina ekya PFF mu kaseera kano bamaze okuba nti balangirira bagamba nti baagala kwekalakaasa mu mirembe balangiridde ennaku z'omwezi nga 14 kati besija kooti erina kuddamu okutuula nga 15 kati bo balangiridde bagamba nga 14 baagala Dr. Besija ateebwe n'abasibe abalala ng'obulamu bwabwe si bulungi PFF mazoko bekanti erangira bagena kwekalakaasa nga 14 Dr. Lulume Bayiga yarangide ku lw'ekibiina kyabwe n'abagamba nti bajja kutandika procession ku saawa zijja kubanga 5 kupata headquarters.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabarika kumila kumukuto. Chukumu msamu kwa tonyaza mwenda pale FM. Ekula ilio mtu huwa bulicho. Mkuli sami program ya Inside Story. Ino mkugu. Atira wentunia kwa niliza. Program ya News Hour. Gaba maulire okuva monsu na zegu wangezi njaulo. Haba sasi mangibatu se mbifibi njaulo. Okusabalate okutubulira bichi ebige na maso yonajibali. Na inga tuwela vila programu inibila yuwa mande mpaka ulina kulubura kutano kubila dila kusawa mkaga mpaka sawa msambu. Nza kuluthumu shatra okuva mwuchitongole echebe mauline. Na kuzuma ziri monana na kura kubili umwezo kuo muenda over September mwaka pili abili mwumukaga. Ebula na kumbale uwazi ataba na wabenga badayo olusoma olwa tamu esemba yo obora kamalirizo olwa third term. So abazade kisida kazibu nyo na ya tetukule chisoboka okula batinga abana bafebo na tamu eno at least tetukule chisoboka ni badayo kusomero basobolo kubatinga abava mchibine chira echebalimu kusobola tokuda mchibina echirala. Kubate otamu tuwala tamu eno atobero mgayari dechitegezo mwaka guguna gugenda kubatinga batenga gufude. So tukole chone tisaboka, atoweweyo tulabenga tetufuna fees, tubasasurile basoboloku batenga bakole bigeze bya kamalirizo, hivyo mwaka guno kwa pili abili mwumukaga. Jukila ntumamuli abapisini ya yoguna, abapisini ya yomukaga na abapiseveni, mwabagendo kubatenga bakulira ebibuzo byabwe ebya kamalirizo. Te kalenda y'Obusiraamu na kuzoma ziri abili mwumukaga, mwezi gwa Rabiul Awwal mwaka lukumubina ana munana. Chitegeza ntino mwaka no mwezi gwa Rabiul Awwal nago we gucho gubulako naku mbare bubaze nago gubere ngati we gucho gugwa kosogo wena zukusengo limulambulunji toina chukuluma webaze katondole chilabo chacha kuwade echo kubera atenga oli mulamu ambulunji. Nyongera kusasira ku banafe abafunye misibe jenja olu banafe abafiridwa ko abantu bamwe tugamanti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala yagaba era mungiri mbwatyo yajjawo. So tuongere okusabira abantu bafe abatuvudde ku maaso ala basonyiwe na bibakola nga bakyali abalamu. Abalina abalwadde saba ala bawobulamu obulungi abasuse. Ate mwe abatuse ku masanyu agenja olo ana mwe tugamba nti tuli wamu na mwe mmyogeyoge banaffe tusanyukira wamu na mwe. Program ya maulire nga we nakutegeeza tuba tunoonya ku basasi baffe abali mu bitundu by'eggwanga ebyenja olo okusobola tutubulira biki ebigenda mu maaso eyo yonna gye bali basobola tutubulira ebigenda mu maaso. Enga tuwerabira ngenda kubate banonya ko nakura lero Kasekene Francis ategeeza ko aliwali eri kusengekire lya mauli ga government ya Uganda Media Center nja kuba munonya ko atubulire biki ebigenda mu maaso. Tujagenda ko bitundu by'ebusoga ana tujagenda ko bitundu by'ebusoga Almanzano Ludu Jali ate bitundu by'emukono kana mwanje Benon Kamara Jali ku parliament na Magembe Joel ya Naijari ate Buleba Hamida ali ku polisi. Tugenda kuba tubanoonyako ate baberenga batubulira biki ebigenda mu maaso eyo na gye bali. Naye nga tewebalabira eri mu bitundu bya Germany abalimu abatandise olunaku olweggulo akakiiko k'ebyokulonda we bakyo katandise ne kaweefube okulaba te nga basunsula oba bawandiisa abo bonna abeegwanyisa okubeera te nga badda mu kifo ky'omubaka akiikirira ekitundu ekya Germany West oluvannyuma lw'eyakirimu General Moses Ali okuva mu bulamu bw'ensi. Batandise olunaku olweggulo nga bagenda kozesa ennaku bbiri olwejjo n'olunaku olwaleero era ng'olunaku olweggulo we bwazibidde abantu basatu ate bonna babadde tebalina kibiina babadde bali independent be basobodde okubeera ate nga beewandiisa. So n'olunaku olwaleero enteekateeka zino zigendera ddala maaso era nga we zigenda okuba nga zikomekerezebwa. Okulonda okwa omubaka agenda okuba ate nga ddako mu bitundu bya Germany West kugenda kubera ngina kuzo mwezi 17 omwezi guno gunyine gwetulimo soka wefube okubate nga bawandika abagenda kubate nga beta ba obanga balaga obwagazi bwabwe okuyimirirawo mu kifo kino ekyalimu omugenzi geno Moses Ali bakyagendera ddala maaso n'okubate nga basunsula naye okusinzirako bakakiiko k'ebyokulonda basabye bonna abagenda okubeera ate nga bagenda y'okwewandiisa okubeera ate nga tebatwala abantu bangi bagende n'abantu abasaamusaamu okusobola ate okulaba nga beewandiisa mu nteekateeka eno yennyini so tugenda kuba tukutuusaako amawulire gonna agagenda okuba te nga gavaayo eruuyi eyo amawulire gaffe agagenda okubeera ate nga gaddako ate era nga tweyongeddeyo bwe batyo n'amawulire Buleba Hamida ntegezezaako poliisi ekyagenda ddala mu maaso n'okukola ebikwekweto era nga okusinziira ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Luke Owoyesigyire bw'ategezezza nti waliwo abantu abawerera ddala mukaaga bano nno baakwatiddwa kubigambibwa nti beefuula abafere oba ti ne banyaga essente z'abantu era nga bano baakwatiddwa ng'akadde konna bagenda kuba te baggulwako emisango egy'enjawulo twagala funako ku ddoboozi lya Luke Owoyesigyire bwatunga yogerako ku nsonga eno
1: poliisi mu kampani emirirano mukunoonyereza erina okunoonyereza kwekoze okuviiriddeko okukwata abaami oba abantu ababadde benyigira mu bulumbaganyi bw'ebijambiya nga bakozesa pikipiki mwe bakola obulumbaganyi ne babbaka abantu ssente okunoonyereza kuno kwetukoze kuli ku misango naddala ogw'obubbi ogwali ogwa 2.5 million ze babba ku fuel station manager Kasubi Makerere Kikoni ne 4 million mu 8 ne iPhone ezabbibwawo e Kawala ku muna business omwezi gwa July abakwate abagambibwa okuba nti ndo beenyigira mu misango emirala mingi omuli ogwa 3.7 million ewampe 3.5 million ekiwatule 15 awe ntinda kali n'abiri 13 ekamwokya 3.3 namugongo 6.2 ku forex kuvamba forex bureau abali awo Kampala Road ne 2.7 enamugongo abali mu kadukulu kafesa wazinuka kuli semanda ya sini alaya sizanda Ajingo Ramadhan, Alias Rama, Kasumba Kohen, Alias Faruk, ne Musoke Eric. Abalala mukaaga abajja okulabika ku misango gino gye nnyonnyodde waggulu abalala be bali Luzira era nga kwe kuli Kasozi Ismail Omulindwa Shafiki, Gizamba Ivan, Kawaganya Tumimu, Kaira Muhammad ne Ngoma Ivan. Era nga bano abana bakulabikirako lunaku olwaleero ku Chief Magistrate Court wali ku Mwanga 2. Era nga tukubiriza n'abamawulire okuba nti nno bagendayo okukwata ensonga eno nga bweri so kunoonyereza kukyagenda mu maaso era abana abawaliwo ekipya tujja kuba tubategeeza ku musango guno
0: oyo amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Luke Owoyesigyire bw'atyo ng'ayogera ate ku bubbi obwakadde kano njagala tugendeko mu bitundu eby'obusoga alamanzana oludu atubulira embeera eri mu busoga alamanzana tukwaniriza ku mukutu
2: alanga wente omukama wange madamu Shatra okusoka kwali ona mwebalokuwanga
0: amina nawe bale kuweereza
2: kyetumanya abasinga babadde bamisinga eddoboozi lino okumaagali yobusoga naye nga yobusoga teyimiridde bulungi amanyi azaala manzani oludu bwe ntyo mbeera kusoga busoga madamu Shatra teyimiridde bulungi tandikira mu disitulikiti yeruka abatuuze ku kyalo kyeikombe muluka gwena wanago ngombola irongo district yeruka bafunye entiisa ey'amaanyi oluvanyuma olw'omuvubuka amanyikiddwa nga amanya ga Shafik Isaabirye nga wa myaka 2 okukakkana ku maama we ne mwanyina n'abasalako emitwe kino tekinnamanya kwa lwaki omuvubuka ono akikoze naye nga yo poliisi ebasobola okumukwata naye mutwala wali ku poliisi enkolo y'ekirunga eruuka poliisi bwetyo nejja neyoolawo emirambo gino negitwala mu ggwanika ekirunga erisendafo era nejoka nomwejogera kati poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza ne omuvubuka ono yakakkanye ku maama we ne mwanyina n'abasalako emitwe era olwamaze okubasalako emitwe bombi nario kasi mentana biri mo monjo eno erok mariza nario kazi kamama we ne omutwe gwa mwanyina nakuteka wamu no gwa mama we ne chiwudu wudu cha mama we ne bamuzika na muzika mu kisenge ate na watyo nalyoka ate asma entane endala mu ddiro era watyo nazika wa mwanyina ekiwudu wudu wenjogerera polisi eri mu kunoonyereza ku nsonga eno basobole okulaba lwaki yakakanya ku mama we ne mwanyina n'abasalako emitwe era abantu ba bulijjo bano ha wabula sigenda kuwangala nnyo madamu satulazikiriza mbadde mkutambula ni RDC ate tuli ku nsonga ez'enjawulo bawuliriza ba radio no munsonyiwe munsonyiwe.
0: Okay, tuyanza nyo alamanza norudu tuja kuwa chitumufuna tuulile bichi ebigina masuna inga kadekano ategezi zako alimukutambula ne RDC na inga nyongiro kujukiza awa prestige majuri nba gamenti siya joo mlembe au mesa emigati alimu echirisa echizimba omubiri habagena kumikolo mumuene na mababekiri mumuene anti akekereza atingogina mfunamo ama goba maichirivu mfune maduka ne supermarket sezu kulio kumpi abali mchukubo ogina mfune wa kuchapa General Enterprise mchukubo opposite ni Nambosu Arcade atera habata sinim junior school wabagami nchi basangi wansanji manja ilanga wabagami nchi habantu abali mbitundu biensanji maya na maguma buloba ni mbitundu bidira nyeo wabagami nchi baleti labana mbaleti labana basobole okuwa wangula abaina dene boarding basomese dini neviensi ilanga wabagami nchi abasomese abatende kebabaina neba maseka bakugu uwebali okusobola te okusomesa abana wanaba omwana toge enda kwejusa eranga bagamenti abasange bamanja kokubo eriva ensanji okudda ebuloba okumanya bisingawo we bachogenda kubo bakubirako kunoti musambu noti biri na chenda musatu na mukaga ne noti biri noti noti chenda muenda chinana munya asatu mumwenda okumanya ebisingawo bo aba Hamaj Travel Agency nabo bakutegeza nti batwala abantu e Canada ne USA kotadde n'ensi eza Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark era nga bagambye nti gwayagala okugenda mu ggwanga erya Turkey okusuubula okujanjabibwa oba okulambula bagambye nti bagenda kuyambako okufuna empapula era nga bagenda kuyambako okufunira ne passport kibayise passport processing abasanga wali eri ku kizimbe kya Hardware City omuliro gwa kubiri rooms namba 211 n'ebibere 12 okulirana akatale kenna kasero kati okumanya ebisingawo we bakyogenda kuba obakubirako essimu eri noti musanvu tano musanvu noti mukaaga nkaga mukaaga kinaana mutano okumanya ebisingawo atera mu ngeri emu aba AK Islamic Book Center bagamenti basangibwa ku City Best Complex edeyayitibwanga Mukwano Arcade awalinga Centenary Bank ku luguudo olugenda mu Container Village era nga bagambye nti bakutuusaako ebitabo eby'enjawulo omuli ebikozesebwa mu masomero Quran mu size zonna balina ebitabo bya Hadith so ng'ate bagambye gweyagala ebitabo by'edduwa anawe jangu babikuwe baina nedagara hiliye chuala buliona abatawanizi wa ulcers abachara nabami abagalo kulongosa mumaka gamwe na mwebaga mentuwe buwebali kuramwe aba AK Islamic Book Center baina neza udia zonyo obulungi baina obubani wenja ulo ilanga baga menti baina neze perfumes eze chuala bu so guavyetaze jangu munambilo waliriku AK Islamic Center kulugudo olugena mkontaina village kuchizi mbecha City Based Complex edeyayitibwanga Mukwano Arcade ewalinga Centenary Bank katugenda bakubirako okumanya ebisingawo esimu eri noti musanvu noti M asatu musanvu asatu munya noti tano ne noti musanvu noti M kumi na nnya nkaga munaana ana mubiri okumanya ebisingawo kade kano tenjagala twegatte kuna magembe joeria aliwalere ku parliament atubulire bichi ebigena maso joeria tukwaniriza kumukuta.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullah.
3: Echa ya lero, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority kizzeemu mulundi ogwokubiri okulabikako wano mu Parliament mu kakiiko ka Parliament akalondola enkola y'emirimu mu bitongole ebya gavumenti kw'eyinza okuyita kusase era nga kano kakubirizibwa omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'e Kyaddondo East kw'ossa n'omumyuka we akiikirira abantu b'e Kyamunicipality George Musisi okubaako ebimu bye battaanya ku ebyo ebyalabikira malipota asabagiza ebitabo bya gavumenti n'ebyo ebyalabikira ddala ku ground oluvannyuma lw'akakiiko kano babiteekamu engatto ne boolekera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okulaba emirimu nga bwe gitambula. Kati nno bano oluvannyuma lw'ebimu ebisangiddwa mu alipota asabagiza ebitabo bya gavumenti eya 2024-2025 kizuuliddwa nga waliwo abakozi abamu abaagobwa abasoba mu 82 naye nga ne gye buli eno bano tebalaga nga bumativu tebakkiriza nti baagobwa era nga bagamba baagobwa mu bukyamu ng'abamu ku abo abaagobwa kizuuliddwa nti walimu n'abasirikale abaawuguzibwa. Kati nno bino webizze bano baawuziza bano kule lwaki abakozi bano baagobwa ate ne batafuna mwenkanya. Akulanga akulira okuyingiza abantu mu kitongole gw'oyinza okuyita Human Resource Manager omukyala Saba Ahmed Kakoza ategeezezza nti kyazuulibwa ng'abantu abamu abayingira mu kitongole okukola emirimu baali tebalina buyigirize bumala ng'ebiwandiiko ebiraga obuyigirize bwabwe baabijingirira era nga mwabo abaajingirira ebiwandiiko mwe mwali n'abasirikale abamu era kino kyewunyisizza akakiiko kano aka Paalamenti kusa n'ababaka nga babamuuza kijja ekityokubanga abakozi bayingira mu kitongole ne mu kizuula luvannyuma nnyo nga bamaze ebbanga nga bakola ate nga basasula bayingira batya ku ebyo ebiwandiiko bye mugamba nti byali bijingirire. Bano bategeezezza nti nga bakulembeddwa akolanga accounting officer mu kitongole kino omukulu Fred Keba Bamwesigye ng'ali wamu ne mukyala Saba Ahmed Kakoza akulidwa okuyingiza abakozi mu kitongole bategeezezza nti bayingiza era okusinziira ku mirimu gyabwe gye baali bakola gyekyabawaliriza baddemu beekenneenye ku nyingiza ngeri abakozi bano gye bayingiramu ku kitongole. Naye nno wabaddewo ne akamesegi akaze ewa Ssentebe omukulu Muwadankunyingi nga kalinako omu kuba manager abazze mu kakiiko kano bwe kalumiriza nti oyo azze mu kakiiko okutuulamu ate ayina emisango mingi nga yawaabula n'okuwaabula n'akwatibwa olw'okubisa obubi woofiisi kw'ossa n'okubanga woofiisi gyalimu ebiwandiiko byayo yabijingirira era olw'okuba nti ono ayogedde tugenza okulaba nga bukulu ba Mwesigye kw'ossa n'abakulu babadde akulembeddemu bonna nga beekinuulira era ne bababuuza kiyinza kiki okuba ng'ono waali nga nti abakozi abalala mwabawuuza nga mugamba nti baali kyasuulibwa nga bajingirira ebiwandiiko byabwe. Bano beewozezzaako ne bagamba emisango kyali kya dda era nga ne gyetwogerera kikyali mu kkooti era olw'okuba nti Ssentebe naye bano bennyini nabo bamutaddeko akazito nga baagala okumanya ani aweereza meseji eyo oba obubaka obwo Ssentebe tabadde mubi ono awaddeyo erinnya ly'okukwaba abakozi abaagobwa abateesiimira kw'ossa n'ekifaananyi n'akiragayo era nga bano bagambye oyo tetwayiwuunya lwaki ayogedde ebyo kubali okukwabo abaagobwa oluvannyuma lw'okusuulibwa nti baali bajingirira ebiwandiiko bino. Kati nno bino ababaka bo tebakkiriziganyiza nabyo nga bagamba lwasinga ono tebamuwaddeeyo ng'omu bakozi bamwe ku bamaneja bamwe nti naye mu woofiisi alimu bukyamu simanye emisango gikyali mu kkooti twanditegedde tukyaje mukakasa mutya nti omukulu ono abawadde ategerekeseko erya Andrew nti y'omu ku abo abaagobwa era akakiiko bakomekkiriza nga kagamba baagala balabe ku lukalala lw'amannya gaabo bonna abaagobwa bewo nekye buli ena bakyekubira enduulu era yababuuzizza abakozi bano emwalimu baagobwa mwabawaabuka akasimu kano akasiro baweebwa myezi 6 myezi 3 nga bagobwa baali baddukiddeko ko abantu awalala wonna bano bategeezezza nti kituufu bano we baagobwa baddukirako ku mizi woofiisi ennene ez'enjawulo ate era n'abamu baafuna ku busimu okuva mu zi woofiisi ennene oeri ne mu woofiisi akasimu okuva eri omukulembeze w'eggwanga kajja nga kalinako abamu bekeewolerezako abekeyimirira abamu ne basobola okudda ku mulimu ate abalala

0: obundala buba bwavu bwewa okutawaana sikiwa
1: kagamba edduwa zibeerewo n'obumalirivu mu nsonga nti nsobola omwana ng'asobola okubeera kino omwana ng'asobola okubeera honarebo omwana ng'asobola okukola mu gafo aganene
0: ate nga omusabirako nti mungu amuwa obuganzi amwema obulungi amwe baraka n'ebyo agenda okola bibeera ebirungi nga bigasa eggwanga
1: ozaalemwana
0: nga bamukaaba bukaabi
1: kiba kigezo nnyo ekyo so omuzadde yenna alina okunyiikira tatya nti abo benda baabo nange bujja kukyenkya okugeza akanti ffe tulina sente zisomesa abaana diguli era tetulina osoma biki onookoma wa gwasomesa omwana ate gwomunafu ya gwakolimaku egamba
0: wefuula nti gwe katonda kubanga omwana si gwe yamuleeta yayitiramu gwe
1: era amuvunaanyizibwako ya allah programu y'omwana mungu yagimanyi
0: kati gwe obuvunaanyizibwa bwo kumusabira nakumulaga nakumugaidinga waliwo omuzungu asomesa ku leadership obukulembeze naye bamwita John Maxwell naye alina amateeka abiri mu gumu
1: abiri mulimu
0: naye lisooka ligamba nti abantu betukulembera bajja kutuuka gwe wooli wookomye egundi ligamba baliyita the law of the lead etteeka ly'okubeera lead nga wookwata ekisaanikira ng'olina konteina n'osaanikira bw'oti
1: n'okinyweza ekisaanikira
0: kati gwe maama gwekisaanikira kati ka konteina ko bwe kabanga katono banne we bagenda okukola ki okukoma naye gwe weyongerayo nga weyongera okumanya weyongera okunoonya weyonga okulongera oba noonyeza opportunity neegundiye weekoma okuwanvuwa n'abaana bo gye bakoma okukola ki
1: okweyongerayo
0: mu opportunity mu byenfuna biki mu kusoma kuba gwe nga gwe ofuddeyo okulaba nga opportunity ogenda ozinoonya
1: kwegamba ate nekya kyenkwizeeko nti ng'omukyala olina okwewaayo ozimbe famire gwekisaanikira bwonoolonda akacupa akatono mwena mugenda kubeera mukafunda mugenda kwenyigira omwo yambako okuzimba omwami n'abaana bo gaziya obwongo gwe mutwe wadde nga tugamba nti abaami naye nga fe abakyala fe kubanga bwona oteekawo emirembe mu makaago nowadvise omwami we ennungi n'omukubiriza nga naye akuwuliriza mugenda kuva mu kacupa akatono ke mulimu mugazi mufune ecupa ennene
0: tunoonye okumanya
1: n'okutegeera
0: abakyala mungu yabawa okulaba ewala naye tetukikozesa abasajja babeera beetala banoonya sente gwoli wooli noonya okumanya kukosa tayime eyo okulaba ewala
1: leka kuggulawo oluggi lukomaawo naawe okomaawo
0: gwolina kulwo ne luziba nga tolina kyeweyongera mungu yagamba nti mutayinza okwa yekwasa nagamba nze nsikala wakandera baana ekitegeeza nti tolina kyonookyukako january to january gwosigalawo ebintu bingi banaye biri ku ssimu wano byabwereere nga tobisasulidde lwotako naawe ogambe omwana nga alivugako
1: roketi
0: agende mu kuplaneti endala
1: labeeriyo
0: naye musiraamu asoose okulinnya owa uganda okulinnya roket tebakiwuliranga byonna tubisobola fa beekomya naye lwaki tewali kinene kyetutasobola ate era byonna alla yabitukolera ffe
1: abakyala abali wano alinda spoon feeding
0: binamusangaawo
1: nti nemanjuwo okumanya nga olugya aluggula naamagezi ge ne gakomaawo n'okulimako emmanju w'ennyumba ye alinda mwami amuwa essente
0: subhanallah
1: muzuukuko emigazi y'obwongu
0: ate okumanya ensi eno nzibu wajati omanyi ti waliwo eyeegomba oyo omukyala alina olusuku emabega

0: Edwe tandike sawa satu ezo kumacha. Musabiddo kwate bisera tunasanyuka mga mwanu kude. Damu Erishehi Bad Katende aliku 0782555058 oba 0708505058 mu musanvu. Fidel Sijandi Umra Service bana batu game tuwe yunire. Tugende tukole, tugende Makka muhija nokwera gaja nyumba ya Allah mu umra. Wakati abantu kumi abana soka mugenda gendere milioni zitano mu umra. Abantu bana basanga ko basanga ko ofisi yawe nakasero ku na Strand Tube. Bali kuzira musamu 0389982 bana batugamba batya bana batugamba anti ebya ebizibu bikususeko bikumye ka kayumba bagamba anti jangofu na katabo jangu wefunire ekitabo omuli buli kikache dua chawandikiwa mkade wa Fishrai Mbu Kenya kusirinji enkumi biri zoka za Uganda. Njaga kwa kasanti mwana muwala binti Namboze binti Sulaimani binti Sulaimani amazo kubanga atuka na yeka nziyo wakabuno jino chitu gambe chitia anio muziru murani jangu tumalirize bye tuwatandika emisinde ja anio muziru murani jiko mie wonga kumurundi guno tuduka kumaliza administration block ekifo kyabaana baffe abataina ayamba kya shukrani babies home gena kuzo mwezi 22 September 22 mukaga ku Lugogo cricket ground jangofu na kajozi mono dukira ku mitwalo esatu ku reception ya Pal FM wano ku radio oba ku AK Islamic Book Center songa tena chino fungi za tukole hey lirana asigalira asigala chalama fungi za tukole wabiri abiri mukaga ne kumurundi guno jangu tujanja wazebi tutunda tusensera katale omukisa okuyiga enunda yembuzi eyomulembe enima yemwanyi egobo bwavu enima enima nentunda yemwanyi ereta akaseko kumatama mwana atu bagamba nti tugenda kubeera wa byonna ogenda bifuna mufungi za tukole bili abiri mukaga lero kuno tuli ku AK conference rwao ebukesa Kinyana Mpindi ne Palo FM enaku za mwezi ziri 11 lwokka 11 ogwe 12 mukaga tiketi yo jifune wano komitwalo ebiri jokka jifune ku Palo FM radio oba ku Infinity Beauty Home Chengera ne ku AK Islamic Book Center nga gwe mwana atu tiketi yo ojiteka munsawo. Binti ya mazo doku vanga atuka ye binti Sulaiman abera Hawa Namboze. Hawa nsani sokula wako.
1: Nanga nsani sokusa angaja
0: tu. Otia nino mwana watu.
1: Ndiburu njima. Otia nyawa.
0: Jetu li.
1: Mugamba mtieno.
0: Jetu li tatu ina tabu.
1: Temu ina tabu.
0: Mwaya gala. Amina tuwe ya gala.
1: Alhamdulillah. Chado inyo.
0: Esi nyawa.
1: Kukubela anga tushari bala. Mwanda tumwebaza. Okubeera nga tuteke de obulamu tuka mukadde kano nga tukyasa tuli mwabo abasa tumwebaza songa ne bajjuludde tusaba wakitibwa Allah bere nga abaddiramu abataase ebigezo by'omuntana ebibonerezo ebinene n'ebitono abere nga abasonyiwa ebitagenda bulungi mu bulamu bwabwe kuba ate munnaayi batonde lunaku olwaleero tugenda kutunulirako ku ebiraamo kumi ebitangira endwadde ez'omutawaana mu bulamu bw'ensi eno abantu balwadde endwadde ajaki tezitegeerekeka tuli balwadde bintu tebitegeerekeka naye nga Sheikh Abdurrazzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abadi Al-Badri yatuwa eddagala lya biraamo kumi mutusobola okubeera nga tuwonera endwadde zino ez'omutawaana. Mu kitabo kye yawandiika yateekamu ensonga ezo ebiraamo kumi asharatu waswaya liwaqayati min alwabai asharatu waswaya liwiqayati min alwabai asharatu waqaya waswaya asharat waswaya liwekayati minal wabai ebiramu 10 ebitangira endwadde ez'omutawaana. Okusinziira ku nsi nga bwetambula obulwadde bungi abantu bwe balwala nenga bwatabu eri abantu obumu butegerekeka omuntu butegerekeka sanga omuntu alwadde ebintu nga mu butuufu bizibu okunnyonnyola n'abasawo bennyini bennyini ne bibalemu okutegeera nti ono yalwadde kino naye n'ensonga zizino oteekwa okumanya bino wammanga omulungi ampuliriza sookera ddala Allah yakuuma abaddu be n'ebitonde bye byonna ng'abikuuma obutatuukako mitawaana ng'abikuuma obutatuukako bizibu ng'abikuuma obutatuukako bikyamu omuli enjala omuli okutya obukuumi mu ngeri zonna Allahu subhanahu wa ta'ala yabulina era yakuuma anti yagamba وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الله يمكوم يا سينغا أبكوم بنا والله خير حافظ الله يمكوم يا سينغا أبكوم بنا وهو أرحم الراحمين أتم ساسزي أساسي دي بيتون دي بيونا سينسونغا چمجيه مده وباچي كوزي بيايا غالا Fena waba atusasirira wamu era mwana wattu yatukuuma obutatuukako nsonga yonna. Ekyokubiri omuntu kyateekeddwa okumanya nti la yusibaka shay'un illa biiznillahi kitaban muajjala. Kwe kubeera ng'omuddu amanya nti tewali kiyinza kuba nga kikutuukako tolina ky'osobola kufuna mu bulamu buno obw'ensi okujjako ng'okifuna ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga yakiwandiika dda. Tewali kituukawo ku nsi kuno ku muntu oba mu mbeera yonna okujjako nga Allah yakimanyira yakiyinako obuyinza ekyokubiri nga kiwandiike kirimu ebyo bye yawandiika. Ensonga yonna webe kutuuseeko okugeza bulwadde oba kibi oba kirungi naddala ekibi tebuba bulagajjavu bwa muntu. Mukazi ono yalagajjadde omwana wange naafuna kino mwana yajja omuliro bambi tebuba bulagajjavu wabula kuba kusalawo kwe Allah tabaraka wa ta'ala nga bwatugamba nti kul bagambe gwe Muhammadin la yusibana illa ma kataballahu lana la yusibana illa ma kataballahu lana titewali kiyinza kutuuka ku muntu tewali kiyinza kutuukako okujjako nga ekyo kikutuuseeko Allah tabaraka wa ta'ala yakiwandiika dda kibeerenga kikutuukako. N'olwekyo ekirungi ekikutuukako Allah yakiwandiika era ng'ojja kifuna. N'ekibi okiba kikutuuseeko era Allah tabaraka wa ta'ala aba kiwandiise ate era nga kiba kyakutuukako tolina bw'osobola kukiwona. Ensonga eyokusatu mu by'oteekeddwa okumanya nga tetunnaba kulaba biraamu Sheikh bye yatuwa. Ekyokusatu yagamba nti annama sha'a buli kyonna Allah kyayagala kaana annama sha'a Allahu kaana Allah kyonna kyaba ayagadde kiba wama lam yasha lam yakun ate kyayatayagadde era tekikola ki tekisobola kubaawo wal amru kulliha biyadillah nabwe kityo ensonga zonna ziri mu mikono gya Allah yazifuga. Wao yateeketeekera ebitonde yakyusakyusa abadde asika n'akaaba abadde omulamu n'alwala abadde omulamu n'afa bwe bityo abadde omuto n'akula ebyo byonna Allah yabikola. Kati kyayagala Allah kiba ate kyatayagala tekisobola kukola ki kubeera nga bw'agamba nti lillahi lamur Allah yennanyini biragiro min qabl okuviira ddala emabega wa min baad nokudda mumaso byonna Allah yabirinako obuyinza byonna Allah yabirinako obuyinza gye biva ne gye bikola ki ne gye binaakoma Allah yabirinako obuyinza. Ekirala mbyoteekeddwa okumanya Timazima okwesigamira Allah techikugana era techiremesa kugwera ngo tukibwako mitawana. Aha. Tebisobola kugana bituuka kubanga Allah tabaraka taala gambye zennanyi nsonga ezoluberebelye n'ezoluvannyuma yonanze mbifuga. Nolwekyo wesigamire Allah ekyokubiri teekawo ensonga mwana ayisiza okubeera ng'akutaasa so si kugamba nti Allah mwesigamidde ebyo biwedde nedda nedda nedda nedda n'ogenda no, no. Kandeeta ekyokulabirako omuntu asobola okulya emmere ng'agirabira ddala emmere yayonoonese nga takimanyi nti bw'anaagirya egenda mumukola ki
0: butwamulwaza
1: oba ntegereka naalya muze nesigamidde Allah kandi emmere eno kale n'omutunuulire n'ogamba nayo batuli ku kiwano
0: bakugambye ogenda kunywa omwenge ogenda kwokya amawugwe
1: onywa
0: sigala
1: mbuye sigamidde Allah tekigenda kukulemesa kufuna biki bizibu tuli fenna olw'okuba weesigamidde Allah
0: olabye amasasi gakuba wali gatokota olaba amasasi gali wali gatokota nga gogamba nti kangendewo
1: kusegedde
0: singa sasi lukukwata
1: teekawo ensonga Allah mwana ayisiza gwe kyekikutwala wolabira ddala ettabu
0: kigenda kusaka ggulire esasi litokota olumba
1: Nabi sallallahu alayhi wa sallam ku nsonga eyo yagamba nti firru minal majzumin firaruka minal asadi duka ow'ebigenge duka omugenge nga bw'oyinza okudduka empologoma amakulu singa akusembera asobola okusiiga ku bulwadde buno oba kitegeerekeka mudduke leka kumusembera kumubeera kumpi kubanga obulwadde obwo buyinza okuwaguza nabwo ne bubeera nga bukola ki nga bukwata mu aya endala Allah n'atugamba nti wala tuluku bi aidikum ila tahaluka temwesuula nga mu ntata nga nammwe mulaba
0: okay era nakino kirango kigamba nti abasiraamu bagambye nti abakyala bakulembeze b'ennansa natwale nga bali wamu n'abakulembeze ba Masjidi Akswa Jenina bayita abakyala b'ewakiso n'emirirano okubaawo mu semina y'abakyala ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omwenda 2026 Saturday eno ku lw'omukaaga luno egenda kubaawo ku muzigiti ogwo Akswa mujje tuyige obusiraamu bwaffe okusoma kulitandika essaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo breakfast ne lunch weebiri okumanya ebisingawo yita ku 0755 86 54 Hawa bin Suleimani Namboze ni mateseteso semina eno ne 0750 56 01 14 Zaituni Juma tesembayo ni 0709 94 13 ya mchala Lukaya endagiriro ochamira kujenina nokwata erida eganda otambula ko katono ku masjid obera ojiraba obaka boda boda silingi 10 zokka tuwera bile peni nechitabo darasa genda kubera unge nakuza mwezi 12 ku lwomukaga ali ku muzigiti gwa Akswa mujje tuyige obusiraamu bwaffe okusoma kulitandika essaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 11 ez'olweggulo breakfast ne lunch bijja kubaawo era okumanya ebisingawo anaetaba mu darasa eno sooka n'ennamba ya Hawa ogenda kuyita ku 0755 56 14 Zaituni na Juma oba 0704 94 13 oyo Akswa endagiriro okyamira ku Jenina n'okwata erida eganda otambulako katono masijidi obeera ogiraba kaboda boda ka siringi 10 teweerabira peni n'ekitabo
1: baneekwasaki mukibagambye
0: Ate omukyala omuganda. Hey, hey. Hey, mama.
1: Songa
0: ta Islamic University in Uganda, Femalos campus e Kabodja. Ononya University ekulakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza. Islamic University in Uganda, Femalos campus e Kabodja. Kutegeza nti okuwandiisa okusoma kwa July ne August kwatandika dda era osobola okulondako masomo gaffe omuli okusoma ebyobusawo, amateeka, management studies, obusiraamu, ebyamawulire n'omusomo gwa science. Zimba ebiseera by'ebyomumaaso ng'otendekebwa ssettendekero ebbanguliro abakugu n'abakulembeza b'ebiseera by'omumaaso. Era tosubwa n'emisinde gya Run for Girl Child egy'omulundi ogw'omukaaga nga 27 gomenda 2026 twegatteko naawe ogate tofaali ebiseera by'omwana omuwala ebyomumaaso. Okumanya ebisinga oyita ku 0757720500 oba 0704131609. Tweyongereyo binti.
1: Tubadde tugenda kulaba ebiramu bya Sheikh Abdurrazzaq ebiramu 10 ebitutangira endwadde ez'omutawaana. Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsini al Abadi al Badri yawandika ekitabo kino nga endwadde nyingi mu bantu ezitategeerekeka naye zeetangira otya. Tugambye mu byoyina okumanya, oteekeddwa okumanya nti Allah yaleeta kyayagala kiba nga teyakuuma abaddu be, na n'olwekyo teekawo ensonga Allah mwana ayisiza okukuuma leka kubeera mulagajjavu kutuuka kussa likola bitajja. Yatugamba Allah yatugamba mbaka sallallahu alayhi wa sallama ti la dharara wala dhirara, teweekosa oba teweetusula mu kabenje wadde okkosa abalala, tokosa balala nawe teweekosa, makulu beerawo nga oli muntu. Omuntu ayinza okugamba atyoba kino Allah yakiwandiika atugambye atuwandiikako kakati lwaki sikola bwenti oba lwaki seefaako, genda oyimirire mu kkubo kali motoka ejje kukona oba kitegeera. Allah gwe yagerera okufa mu motoka tewamanya ti ekyo kyeyakola ki kyeyakuwandiikako. Allah gwe yagerera obwavu era akeera n'agenda mu tawuni oba muowino oba wa n'anoonyaki sente, teekawo ensonga. Ne gwe yagerera obugagga teyakeera nkya sente ne ziva mu bbanga ne zikola ki neziyiika, wabula olabiraawo nga mu byokoze Allah mwatadde omuki omukisa. Kati teekawo ensonga Allah mwana ayisiza okubeera nga akutangira endwadde ez'omutawaana. Yatugamba nti wala atakutulu anfusakum temwettanga nga nammwe mulaba oba ntegereka temwesaanyangawo. Ebyo bikubeeremu obeere ng'obimanyi, onookola effujjo ogenda kuvunaanwa, yeenyini ajja kuvunaana ate yangerera kufa butwa. Kati kambweweere ddala nfe wamanya otya nti weyagerera oba bitegeerekeka. Bantu bagenda ne bakola ebintu nga batabuse, naye munnange teekawo ensonga Allah mwana ayisiza okubeera ng'akutangira. Tolya mmere nkyafu, byonna byomanyi nti biyinza okutuusaako obulabe, bifeeko bireke. Ensonga endala gy'oteekeddwa okumanya nti annama min daa'i illa walaha dawa, teriiyo bulwadde bwonna, teriiyo ndwadde yonna mu nsi muno okuggyako nga erina eddagala erigiwonya. Hey, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba likulli daa'in dawa, buli bulwadde bwonna bulina eddagala. Fala tatadawawu bilharamu, nagaa temugezanga okwejjanjaba nga mweyambisa haramu. Laga nti alimahu man alimahu, eddagala eryo abalimanyi balikola ki balimanya. Wajahilahu man jahilahu, n'abatalimanyi tebakola ki tebalimanya. Allah baba takkirizaku kati haramu bamujjanjabisa bitya. Nawulirako omukyalo omu yalwala ki yarabbi, yali alwadde ki alusazi. Naye yangamba ogira susuwo nonywa nange namunywa, namugambye kiki?

0: Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugambye teriyo bulwadde bwonna okujjako nga bulinaki eddagala lyabwo. Natugamba mbalabula temwejjanjabisa nga haramu. Abali mmanyi baba bakolaki? Era Allah yatugamba nti fasalu ahala dhikiri in kuntum la ta'lamun. Mubuuze bannannyini kumanya ensonga mba temugikoze eki?
1: Temugitegedde.
0: Buli omu aba amanyi oba ntegeerekeka. Kubanga ogenda mu ddwaliro n'osanga wodinga nnene nnyo naye ng'erimu abasawo bangi naye nga bonna bajjanjaba ensonga egi oba y'amaaso oba kansa wa mabeere oba n'abaana bamujjanjabira walala oba bitegeerekeka ab'emimiro baba walala ab'omutwe baba walala abo balimu ekyo
1: buli omu mukugu mu kimu kye yasoma.
0: Allah amuwadde erimu ekyo mubuuze okusinga okwejjanjabisa haramu. N'agamba nti abamanyi eddagala baba balimanyi abatamanyi tebakolaki?
1: Tebalimanyi.
0: Abaana bagenda ne balwala measles ne bagamba babawe omwenge. Mwenge mwagasiiga?
1: Ah, manyi kyebagamba ettaka lya kati ka kabaala.
0: N'omwenge guno nnyabo bayiwe we bagukola. Bakugunywa oba
1: kugusimba kakomera. Noteka omukene noteka mwaka komera
0: n'omwasiku.
1: Wo eyo lyeddagala waliwo erisinga ka.
0: Omwenge gwennyini guno omwenge abakozanyo. Omwenge ogwo
1: tondo
0: bagujjanjabisa gundi w'abaana
1: naye banaye hawa kanvuzeeko kino bagenda ne batugamba omwenge gukaawa naye olabira omuntu ekintu ekikaawira ddala nga tekyanywa bakirungamu ki?
0: Nze naawe
1: era bw'oguwa omwana oyo omuto tagenda kutamiira kati omulagiridde nti okwata eddagala oliteeke mu mwenge omuwadde n'ekipimo omwana kyagenda okunywa. Sofia Kasubi.
0: Pakamba chi.
1: Kati.
0: Chekoba oba uliza konga siri uwa.
1: Jabamba uliza. Mbantumila. Mbantumila koko. Wakoza wakulekana. Oshimanya atero kutumila. Atero kutumila. Nero kubatu mujukila mmuko. Mbantumila.
0: Ana yewa namba tumide. Atero kutumila. Na yenga nina na ange kwe. Mbantumila kubambi. Mbantumila. Mbantumila. Abalwadde buffe. Nsaba Allah wekitiibwa
1: abalwadde
0: abalwadde
1: nsaba
0: bannayange ti
1: kale tubatumidde tubatumidde mwenna ani omulala gwetenda kuwonako ye bannange mba mulyazaamaanya nnyo Hajjati yali omulwadde ono Anuura yaani
0: ye Nuura Nabuufu
1: omusomesa walowo wantisa nonga nti leero taasulewo taakeese yayawukana
0: akati akyatemya Allah amusaasire omukyalo oyo Nuura Nabuufu
1: naye sikyamuza kumpe okuba omukamakamubaki
0: bambye naye nga gyali alhamdulillah Allah obulamu akyabukoze eki
1: yoyomumwe kuba hawa yajana amanyi ne ganzigwa nanga siyat leero
0: ekirudu yamalayo emyezi munaana ngaliku oxygen webaali bamusibula ne bamugamba zigule ozitwale n'ewaka ewaka ziteredde
1: naye ate n'abasawo b'ekidu tubeebaza omulala akugoba
0: okitegedde
1: naye ate n'abaana ne tubeebaza
0: abaana bafa
1: akasente kuba okisijeni muka gwakugula ati wali atagusasulira wano naye ng'agukozesa okwogera ebibi okunyiza Allah
0: abaana betwetereze
1: aliyo gyali
0: bulungi nnyo alhamdulillah bulungi nnyo nyo
1: so
0: ngamsasire
1: bambi Hajjati nkutumiddeko nnyo Nabuufu ate Hadija
0: Hadija na yeja.

Chukwem sanka tanyo semu enda Pal FM kula adyo mtu wa ulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aba uliza bafabalo unji. Aba tuuliza tubabu zako. Mkulikida yudaramu program mpulide kaminyano mgabi hud matovu. Omuzida mbogo na magembe joeli ya gemanya gange. Iranga tugenda kubanga tutunulida insonga izi njaulo. Izi kusa mu parliament. Biche bigenda maso mu parliament. Insonga chezi kwa ata kumubaka wonsonga chi zikwata ku speaker parliament chone chomanyinga chekusa ku parliament ona kuralero mu program ya debitam parliament tugenda kubanga tubikutosa ko nze na magembe joeli ya muskuru wa jaja kairaga jule today mugulu program ya feno ebeerawo kuvira dauna ku ramande okutosa ona ku rokutano kuminemu ku kuminemu kitundu ate nitukwalikira programs endala. Mwasikilize, ntandikirewa. Binji hebi wade mparlament, iranga mumanyinti. Okachiko, bobu chiko, bugendira dala maso. Nukutula, okutunulira insongeze nja ulo, ezibazigenda mugwanga. Na dala mbitongole, ebya government, njogerechi, indekechi. Na imu nange, gabo mumanyinti, era webube ila yobo na wubako, woteka, amakanda. Nomanyanti kati, kankulaka chiko kano. Uboso bote nobulala nobufuna. Na yo nakora lero tulabyenga akachiko era akakosa sejukira buno bwe buchiko obumwe na gambi obwe kusa ku byensimbi ku byembalirira bobwe buli mu kukola mu luwumula luno olwa parliament. Bagenda kubanga abakomawo ngenda kuza omwezi abiri mu munana omwezi guno insha Allah era nga risese eno yatandise tugameti etandise lero. Kubanga parliament entula zayo zitula from Tuesday to Thursday unless nga waliwo ebyo ebitalinda netula ku Monday oba olwokutaano naye nga kitera okubeera kizibu ddala era ndowooza mwalaba ne kwali okukungubaga era kwaliwo mu nnaku entuufu ezaali zirina okutuulwamu olutuula entula za parliament ez'enjawulo so munnange ona kuralero tulabye nga akachiko aka parliament akavunanyizibwa ku kulondola enkola eyemirimu mu bitongole ebya government okutunuulira ebitongole ebyenjawulo. Ona kuralero tulabye nga akachiko ekitongole ekivunanyizibwa ku ntambuza y'ennyonyi kyoyinza oyita ki Uganda Civil Aviation Authority. Onakulwaleero kikomyewo omulundi ogwokubiri oluvannyuma lw'okubanga bano bajjako mu kakiiko ne bagobwa nga omukulu avunaanyizibwa ku nsonga zino teyasobola kujja ne bagamba tetusobola kukkiriza kutuula mu kakiiko kano omukyala birungi yeyali akwasaganya ensonga zino yeyali akolanga accounting officer ni bamugamba tetusobola kukkiriza kola ki kugenda maaso na kutubuulira bitwataaga okumanya ensonga nyingi emivuyo mingi egirabikira mu alipota yasabalizwa ebitabo bya government engeri ekitongole ekyo gye kitambuzaamu emirimu naye ate tetuyinza kakasa nti gw'osobola otuddamu bulungi era byonna ndowooza mujjukira twabibawa ba ono yatuuka n'okubanga bambuuza leeta ebiwandiiko ebimukkiriza okutuula mu kifo ekyo ebiwandiiko nannyonnyola bagenda okutunula ebiwandiiko ng'ebiwandiiko ebimu byaggwaako ate omukulu Fred K. Bamwesigye ng'ono yakola mu byensimbi yakwasaganya ekitongole kino ekya Uganda Civil Aviation Authority yali taliwo ng'agenze ko ebweru w'eggwanga okujjanjabwa ono n'amwongera obuyinza obw'omutuulira mu ntebe naye yabyogerera ku ssimu so ng'obubaka obwo oba obukakafu obwo wali tebusobola kumatiza kakiiko kukakasa nti y'ono omuntu omutuufu ayina okutuula mu kifo ekyo era kino kyaleetera n'akakiiko okubuusabuusa ebifo by'abaana abantu bye batuulamu nga bagamba twagala tulayo ku biwandiiko byammwe era bakomekkereza bonna abakozi abamu naddala bali waggulu oba ku ttoopu nga bano batumiddwa baleete ebiwandiiko byabwe okukakasiza ddala nti be batuufu okutuula mu woofiisi zino ekyo tekyabamalira ne babagamba mbazuula n'emivuyo mingi nji transforma nga tezikola zisikaana tezikola abakozi be bagobwa mu ngeri yetategerekekanga nijebulie nabambe kubira enduru
mubitongo lebinja ulo so akachiku ni kasalao kabiteke mwengato era kano tekali bubi tekali kabi kabiteka mwengato netuli kila kuchisawe chikulu echegwanga echenyonyi tebe netulambula nebatulambu zabyo na ebieta gisa netulabi motoka mutu alaba wimotoka zali satu nebatula gemu yomu lilo transformer tetwaji mwalo jibatulaga ni yali nkade jibatulaga na yenge ndala tena tebatulaga ndala skana n'ebintu ebirala emigugu wejituukira kago webityo byonna ne tubiraba bano okomekerera nga bagamba mujja kudda ng'ennaku z'omwezi omunaana olwaleero ate tujja kubayita mujje munyonnyole bino tubirabye ku ground tebiina njawulo n'ebyo bye tulabye mu alipoota eyasabalirizo ebitabo bya gavumenti so tujja kubayita mukomewo mubeko bye munyonnyola ku nsonga ez'enjawulo katono ku lwaleero bano nabo tebabadde babi babitaddemu engatto ne babeerawo era nga bano bonna babaddewo nga n'omukulu Fred K. Bamwesigye akulira ekitongole kino yali taliwo ne ku luno y'abakulembeddemu mukyala birungi naye abaddewo n'abakungu abalala nga baddemu okwekenneenya kwa lipoota nga baagala okukkaatiriza ku ebyo bye baalaba mu ku oversight we bagenda okulambula bye baalaba mwe mubyogerako ki kubanga fekyatuleetera lugendo okubikebero biraba kyava kwa lipoota yasabalizwa ebitabo bya gavumenti byetwalaba kati nammwe twagala mutunnyonnyole bino ABCD byetulaba kati nno mu bimu ebitunuuliddwa mu alipoota eno kizuuliddwa nga mulimu transforma eno nga yagulwa naye nga nejye buli eno tetuukanga ate nga bw'omanyi nti transforma transformer yali eno kwasaganya emirimu ku kisaawe ky'ennyonyi kiramba okulaba nga ebintu bitambula bulungi masannyalaze byonna nga bw'omanyi nti ekitongole kino kye kivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi mu bbanga ebuusa etya masannyalaze kwegali byonna n'okutestinga ebintu eby'enjawulo naye buno munnange bagenzikigenza okuzuulwa nga ne basoose babuuza basoose kubuuza manager akolanga manager avunaanyizibwa okugula ebintu mu kitongole ekyo manyi wabaawo ne ba procurement managers ng'oyo yavunaanyizibwa nti ekitongole kino ekya Pearl FM tuyina avunaanyizibwa okugula ebintu nga yeye procurement manager era nga yakola ddiro ne ba contractors byonna ebigulibwa tuyina kubuuza ye ng'ate n'ekifo accountant yo ogugwe gwakusasula ye bamugamba ogenda kusasula ye kasita amanya ti kino kigulwa ssente weziti ne bakola bidding n'ebitongole ebirala oba okuvuganya wabaawo competition yawe okuvuganya kampuni ki egenda otukolera bakontracta ki abagenda otukolera kasita azuula omulungi oba abalungi nga ye ayogera nti kino kigenda kugulwa ssente weziti ng'olwakwasa bano abakulu ababagenda okusasula nga bakwatagana ne bakontracta bano ssente ze bamaliriza of course ne abayino zimanyako naye ono omukulu bamubuuziza transformer eno tulaba nti waliwo transformer gye mwasasula gye mwagula naye ne gye buli eno tetugirabanga tetuukanga ki ekigenda mu maaso ono n'agamba kituufu transformer twagigula era essaawa yonna egenda kubeekola ki egiba egenda kudda egenda kujja nga megenda kujja budde ki ndambuuza sa kutubulire transforma eno mwagigula ssente mmeka n'agamba transforma yagulibwa akawumbi kamu owulira ono procurement manager avunaanyiza mu by'okugula ebintu n'agamba twagigula akawumbi kamu ne babuuza akulira ekitongole kino era nga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kitongole mwoyinza okuyita accounting officer era nga ye ED omukulu Fred K. Bamwesigye ne bamugamba kituufu gundi eno mwagigula obo akawumbi kamu kyavaddemu n'agamba transforma eyo twagigula obuwumbi bubiri twagigula obuwumbi bubiri mu obukadde 380 amugamba ekiki era nekyewuunyisa bwazoogedde ne procurement manager oba eyakulira mu kugula ebintu bino yeekanze n'okwekanga naye mu kusooka basoose kumubuuza nga tayagala kwogera ssente
Pamubuza mwajugula meka ate wabuza abuzambu ate papula ebirago muwendo kwe twajugulira size nabyo tobirina ku simu. Ate simu yange teriiko muliro kala ate omanyi ebintu webito ebugumenyo ebintu webityo nga bomanyi ebiraga nti oli abuza abuza tayagala babulira kituufu. Kati tumeze olaba nga waliwo banne abamusunako bati bamukoonako bamukuba obwama ndowooza nga bamugamba yogera yogera omuwendo oba kati ebisijja kulima tetubiwulidde kuba kabadde kaama era mu kwekubaako bakaama ababaka ne bagamba yiyi kiki ng'omuntu eyakuliramu ogula ebintu n'olagira nti kino kigulwe how comes nti tomanyi muwendo era wano we babuuliza ono akulira kati ono abadde tanayanukula akulira ndowooza banne nga bamugambye kuyogera ssente z'omanyi zewawaayo biki mukama badde beekuba kati ono naye n'agamba transforma twajugula akawumbi kamu kati olw'okuba nti aluddewo okuwa ekyokuddibwamu kyoba ansa ye kiwaliriza ssentebe honorable muwadankunyingi okubuuza n'akulira ekitongole kino ekya Uganda Civil Aviation Authority mukulu Fred Bamwesigye ne bamugamba gondi eno mwajugula ssente meka n'agamba twajugula obuwumbi bibiri obuwumbi obusoba mu bibiri oba obuwumbi bibiri mu obukadde 380 ababaka ne balabanga waliwo okubagana empawa bakontana miwendo ono ayogera ndala oli ayogera ndala ekireese ababaka okulaba nti wano waliwo kitatambula bulungi waliwo okubanga ono omukulu agambibwa akolanga procurement manager oba agula ebintu mu kitongole kino aliwo nga kifaananyi ye tekisobola kubanga ono ayogera ndala nga n'ono ayogera ndala tekisoboka kubanga ono agamba nti ono agambye kawumbi kamu ate gwe n'oyongeramu akawumbi kalamba n'obukadde 300 tolabanga kiba kisusse bano bagambye waliwo ekitagatta wano tekisoboka kubanga mukontana agula agamba atya nti ayogera zino ate gwe n'oyogera zino era wano akakiiko ne kagamba wano waliwo obutakola ki obutakwatagana bulungi omukulu yere kasi amaze okuwa omuwendo gwe n'asirika naye ono ye ng'agamba zeezo jjukira ssente ezo tezaateekebwa mu alipoota naye kiraga nti waaliwo gundi eyagula transforma naye nga transforma eyo tereetebwanga ate nga okusinziira ku alipoota yasabalizo ebitabo bya gavumenti endagaano eyakolebwa ekitongole kino ekya Civil Aviation Authority ndagaano gye bakola ne kampani gye baagulamu gye basasulamu okufuna transforma eno yali endagaano yali egamba nti transforma eno esuubirwa okutuuka mu ggwanga mu December w'omwaka oguwedde eya 2025 kubanga transforma eno endagaano eyateekebwako omukono baagikulanga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde 2025 nga kiraga nti egenda kubanga ereetebwa omwaka oguwedde baagikola mu gwokusatu nga basuubira nti mu December omwaka oguwedde ejja kubanga etuukisibwa ejja kubuuza maama transforma ebwogeza ebyo yo yagulwawa yagulwa wano mu katwe kuba mukatwawo waliwo ebintu ebirungi bye batunda transforma eno engeri nti ekola ku kisaawe kiramba ekinene ekyeggwanga yatwalibwa yagulibwa mu ggwanga erya Vietnam aba Vietnam mubamanyi nsebe babakuba emigere oba bachina munnange wano nekizuula nti kuba bagambye tutuno tuli mwezi gwa 9 tugenda mwezi gwa 10 transforma yali erina okuleetebwa omwaka oguwedde sente mulaga nti sente mwazisasulayo endagaano eyakolebwa yaggwako nadda kati bannaffe tubakolere ki nga muli ku nsimbi yammwe w'omusolo gye mwonoona ate olumala ne mujja mu palamenti ne mutugamba nti twetaaga ssente ez'okkola kino na kiri bano mu kwewozaako bagambye kituufu nsalesale ow'okutuusa transforma eno ekyamazima yaggwako dda naye tubasuubiza omwaka guno gwennyini 2026 ejja kubanga etuuse mu mwezi ogwa December oba mu mwezi ogw'12 ejja kubanga etuuse era wano akakiiko kawagadde okubuuza abakugu bano nga baagala okumanya baani abaagenda Vaticani manya yebanidde kyoba Vietnam baani abaagendayo
Nechirala tu agala mutulete de kulukalala ramanya. Tumanye, bani aba negotiating, bani abatesa kumuendo ogo, ogo kugula transforme ino. Jemunga amba ya buumbi. Transforme mu, negro buumbi bubili, mwobu kadebisatu mu. Umula, nwe kaba kawumbi kamu transforma tetuganyi kale, chisaweche guanga chinini, na ya kawumbi. Chokamu nange, bagenze okutunula tunula mu kubanga wabadde wawo mubaka bakubisiza mu sente okulaba ddala kituufu yagula sente mmeka okubisa kubisaamu yezi sente zibadde motoka gye bakubisiza mu kuba balonde motoka y'omuliro naye ereese ebizibu nga baalaba sente zino ndala zino nazo ndala ne bagamba naye mmwe ono akola sente oli nayongera mu sente endala ki ekigenda mu maaso era bano bakomekerezeddwa ku nsonga eya transforma nga babagambye bagenda kudoona ku lwokubiri baleete ebiwandiiko ebituufu baleete n'enkalala zaabwe ate era nabo mujje nabo abagenda Vatican okugula gundi eno transforma eno batubuulire mwajugula ddala sente mmeka n'ekirala baani abaateesa omuwendo omutuufu ekitali ekyo ebintu bino tebigenda kukomaawo oli muwuliriza mulungi owa kikwimu ssankatunyize mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo program by Debitam Parliament omusirambogo na magembe Joelia ge mannya gange twin program by Debitam Parliament era nga tutunuulira ensonga ez'obukiiko mu bitongole bya gavumenti emirimu bagitambuza batya basaasaanya batya ensimbi ensimbi zino ezibabuuzibwako zibaweebwa paalamenti nga ziteereddwa mu mbalire mwaka gw'ebyensimbi era bababuuza twazibawa mwajja wano nga mwetaaga bwe ziti baazibawa mwazikozesa mutya mwazisaasaanya mutya mulimu gya paalamenti oba mirimu gy'obukiiko bwa paalamenti okulondoola ensaasaanya z'ebitongole bya gavumenti era mulimu gwabwe okulondoola enkola y'emirimu butya bwe gitambula mu bitongole bino kati naawo tetukomyawo tugenze okulaba ng'ensonga y'emmotoka bino byoyinza okuyita fire truckers na byote babitumidde mwana nga babibuuzaako nga bugamba kizuuliddwa nga ebimotoka ebyo byamalawo obuwumbi butaano mu bukadde bisatu obuwumbi bitaano mu bukadde bisatu kuba 5.3 billion zezaagula ebimotoka ebyo nkugambye nz'omu kwabo bali wa witness nagirabakoko ne batulaganako ng'efuuwo amazzi ne batunyonnyola nti emmotoka eyo ennyonyi webanga evudde eri ng'etandisa okwata omuliro tugiyira amazzi ng'ate nagwa wansi okutaasa abantu n'okugitaasayo yennyini twagirabako era ne batulagana abagivuga nga mwebali nga beesabise bulungi nga kimola bakiri professional nga wekifaananamu kati nno era still sente zino ezaagula emmotoka eno zitankanyiziddwa ababaka ba paalamenti nga bagamba sente empitirivu musooka mutuleetere ku biwandiiko ebiraga ebikakasa sente ze mwagula emmotoka eno era bano ne bagamba twagala mutulagemu ebiwandiika ebikakasa nti eno emmotoka yaffe kuba muyinza okuba nga mwatutega ebimotoka ebyo lwe mwamanya nti tugenda kujja ne muteekawo ebimotoka mutugamba muyina twalabawo ebimotoka bina wano tulabawo ekimotoka kimu mba ate nga bwomanyi emmotoka eyo ddala kituufu yaffe ya kitongole kya Uganda Civil Aviation Authority emmotoka eyo baagikozesa na bukozesa ife fenyini twagenda ne tunoonya kampuni entuufu eyinza tukolera era emmotoka eno baagikolera mu ggwanga ery'ettake na apogedde emmotoka awo nga boogera amannya nga bumanyi number plates mwe bazikolera era nga bagamba okumanya emmotoka zino zaffe ne number plate musobola oziraba zaffe number plate zaffe za Uganda naye mugamba musobola okuba nga mwazipangisiza temulina kye mutasobola kukola era ono agambye emmotoka zino z'oyinza okuyita ekika kya Lion Lion si empologoma yes emmotoka zino zaatuuka wano mu ggwanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa
ogwa June sikwe gomukaga yes omwaka guno eranga number plates za exo kuri eri UA3 chinana insanvu AA eranga za wandisibwa ngena kuzomweza zo zinkugambye emoto kwazino baziita New Lion 6x6 ARFF nga zakolebwa mugwanga erya take eranga amino sijja bigenda munyo simanyi injini eye chikawe chiti enekola bweti nebweti nja kubanga ajikubira akalango na ye akachiko kabadde kebuza bujja butyo kubanga moto keno yamalawo bombi butano je mwakolera mugwanga erya take nga nebi wandike bye muina tebiraga inti emoto kayafe ya gwanga bano ne bagambe motoka yaffe ne bamugamba no bagamba fokusinzira betutunulira mu emotoka bakubisizzaamu sente ze bakubisizzaamu zibadde dollars zibadde mitwalo musanvu mu meka zibadde awo ezisoba mitwalo musanvu naye nga ziri mu dollar oyengeza wano buba obukadde bibiri okugula emotoka okusinzira ku ze boogedde zibadde zisuka mu dola mitwalo musanvu naye nga ogerageranyamu nga ziringa mu bukadde bibiri nga n'akawumbi tekakola ki tekatuuka kati nga bagamba sente zino mweze mugamba nti ze mwagulamu emmotoka zisuka ne mu buwumbi obutaano mmwe sente mwazikozesa mutya mweze mutugambye tuzikubisizzaamu zitulaga kirala bano bo nga bakuliddwamu omukulu Fred Keba Mwesije gambya abaka be boogera tebamimanyi emmotoka eyo twagibalaga singa basobola bandikomye nawo ne tubalaga eki kye tusobola okukola emmotoka eno neweebanga waliwo ekiganyo wano mu ggwanga nga kikutta omuliro ng'abali wa fire brigade azibaga abalemeddwa okubaako kye bakola ife tusobola okuzikiza naye ate n'emmotoka yakolebwa ng'ezikiza zino ennyonyi ensajja n'agamba n'okugamba lwakuba tebatuwadde budde tulina n'enteekateeka egaziya ekisaawe ife ekisaawe kyaffe eggwanga lyaffe ligenda kwongerako ennyoni zibeere 10 ez'eggwanga so tulina ozifunira tamino yaayo twagala nakufuna kisaawe ennyoni zaffe we ziddamu okubuukira kumpi awo n'amaka goba pulezidenti entebe ezo zonna nteekateeka zeetaaga ssente katatwe mugamba nti tusaasaanya ssente simanyi tubba ssente muba mutumala kumu n'amaanyi agakomawo okubasaba ssente endala okukola kino na kino ne bamugamba kale ne bamubabuuza ate ku nsonga y'abakozi abakozi 82 ne gye buli eno mwabagoba naye tebatereranga gye bali mubagamba mwabagoba mu bukyamu mwe mwogera ki wano ne babuuza ani akulira okugaba emirimu human resource manager yaani omukyala Sabah Ahmed Kakoza n'ayogera n'agamba kitufu twalina abakozi baffe abalungi ng'era baluddewo nga bakolera ddala ekintu ekirungi naye twali tulina okuddamu okwekenneenya ebiwandiiko ebyenjigiriza eby'abakozi bonna tugenda okukizuula nga abakozi 82 abamu kwabo nga ebiwandiiko byabwe byali bijingirire twali tetusobola bagumiikiriza nga tulina kola ki kubagoba twasobola twatwako mu disciplinary committee akakiiko akakwasisa empisa okubabuuza ebyo byonna byonna kati ne bababuuza bayingiramu batya okubanga mwatu okuba kino kigenza okujja nga babagoba emyaka ebiri emabega naye ensonga zino zikyakomawo kuba abakozi n'ekye buli eno bakyemulugunya kati nga bababuuza mwayingiza mutya abakozi 82 abajingirira ebiwandiiko kitegeeza mwebakira ku mulimu gwammwe oli ebiwandiiko bye bijingirira ebifu n'ayingira n'abalamu ebbanga ogutali mwaka gumetali myaka ebiri ekitali myaka esatu ebbanga lyamazeyo ne mukizuula ngaolwedde mulungi nnyo aludde ne ku mulimu ali myaka eyo musanvu kumi kitegeeza obunafu bwammwe buzibu

Kuzo kwe kubile nduru, ona ategezeza ngagati nga yambi wako akulide kitongole kino ategezeza inti. Ewe kubila kenduru na wankubade tebagenda mu kkooti ate n'ekirala tebasobola kugenda mu minisitule y'obuvunaanyizibwa ku bakozi kuba baali bakimanyi nti kijja bbalirirayo ng'enjogera ennaku zino w'eri ebujulizi twali tubulina nti ebiwandiiko babijingirira ne bamubuuza twagala mutubuulireko baani naani baali mu bito baali mu departments ki abo abajingirira ebiwandiiko ebyo ono n'agamba mwalimu mu bitongole ebyokwerinda bajjanga abantu abalala babatuweereza olumu abamu ne tusunsula ne tuwa abantu mulimu abasirikale mulimu abaamagye ng'ebiwandiiko byabwe abamu siniya fute yakijingirira abamu siniya 6 w'ebityo kuyingira amagye so bonna twali tulina obateeka ebbali ne bababuuza abantu bano gye baddukira temwafunako ku feedback yonna oba ekiddibwamu ne bagamba twabifuna era abamu baddukiranga abamu baddukirako ne wayali speaker parliamenti nebambuuzaani naagaana omwogera nebambuuzaani naakomekereranga agambye speaker era tayogedde linnya wabula agambye twafunako ebbaluwa okuva weyali speaker parliamenti ey'ekkumi n'emu ng'ani yali speaker parliamenti ey'ekkumi n'emu yali omukyala Anita Among nebambuuza ebbaluwa yali egamba eti amonja gikuleetera kyeyo girabemu naye agisome tetugiyinaawo wano naye era yali ayagala kusooka kumanya butya bwe twagobyemu abantu bano okitegeera ne tufunako n'ebbaluwa endala ng'eva wa mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti IGG ne tufunako n'ebbaluwa endala ng'eva wa yali minisita avunaanyizibwa ku by'enguudo omukulu Jeno Katumba Wamala by then naa twafunako kuna amasimu okuva omukulembeze w'eggwanga ng'atugamba nti ki oyo gundi ne gundi gwe mugobye mumuleka akole ki abeerewo amanya tebagogedde kati munnange we wabadde bali awo nga kyeyo abagamba wano nno nyinawo ampeyampere whistleblower yang atemezaako n'agamba nti waliwo wano omuntu ali mu kakiiko muno nga ne mu ofiisi akyalimu naye ng'ate alimu obukyamu ng'akyalina n'emisango mu ofiisi munnange ono lwakuba obanjiyita ensobi naye kyeyo agambye abadde alina okwogera buli kimu kuba we yandiyogedde bandirowoozezza akulagana ne bali okwonoona erinnya ly'abano n'amwogera nagamba Andrew yaweereza meseji omukulu bwati ne bwati nga naye waali nebamugamba kijja kitya okuba ngaoli mu ofiisi ate nga nawe bakutwalako mu kkooti nti olina ebipapula ebijingirire simanyi wakozesa bubi woofiisi nagamba ensonga ziri mu woofiisi ziri mu kkooti ate n'ekirala nze tebantwalako nti simanyi nkozesa bubi woofiisi simanyi nina ebijingirire aa era omukulu Fred Bamwesigye n'agamba ensonga ezo tetwandizoogeddeko kuba misango na mikadde nnyo tebasalangawo kyekiriwo omukulu Bamwesigye n'agamba ate oyo omwami akubuuliddeko gwoyinza oyita whistleblower y'omu ku abo be twagoba okitegeera akakiiko wano ne kagamba wayinza okuba nga waliwo ebitali birungi era wano akakiiko kabagambye twagala mutufunira abantu abo mba musobola obafuna mutuule nabo mwogere nabo mufune engeri gye mubazazza kale mubawe akasimu ke bali balina okufuna bano bagambye tujja kubayita twogere nabo bamwagala tujja bayita mwogere nabo naye amateeka g'omukozi ge basayininga nga bayingira mu kitongole mwalimu nti singa okwatibwa ng'olina ekintu okukusa olina kyokukusa obye olina ebipapula ebijingirire wewajja bw'ogenda tetulina kye tuyinza kuleyirira so nebikomekerera nga biriwo ebityo oli ku kikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ku laadiyo omutwe wa bulijjo tuli mu program bibadde bitya mu paalamenti njagala nkutegeeze nti fungiza tukole 2026 ekomyewo nate ate nga ku mulundi guno tukuyita ojje tujanjawaze ebintu byaffe bye tutunda ku katale omukisa gwo guno guzze omulungi gw'osobola okukozesa omanye butya bw'oyinza okufuna mu kulunda embuzi ey'omulembe okulima ebyennyanja ojjangu obiyige tusobole ogoba obwavu mu nsawo zaffe ng'abakyala n'abaami ko n'ewaka jjangu omanye ennima ennungi ereeta akasiko ku matama naddala nga tulime emmwanyi era jjangu tukuyigirize engeri gy'oyinza otandika okusuubulamu ebyamaguzi ebirungi ebweru w'eggwanga ebireeta amagoba munnange nno nga bw'omanyi twakyusizzaamuko ku kifo era nga twalabye ng'eri wayinza okukaluubirira abawuliriza baffe ne tugamba katubateekere ddala wano kumpi n'ennyindo gy'oyinza okuyita wano ebukesa conference hall ebukesa kumpi wano kinnya na mpindi era nga lujja kuba lunaku lwa sande ng'ennaku z'omwezi 11 October
Tulabenga tujja bakaluubiriza nnyo ate.

0: obuwagizi ti abantu babaagala ebitagambika ogenda okulaba nga agudde gwerabayo Saddam laba Bashir kiki ekyatuukawo baagwa ng'ate baali bebawangulira waggulu
1: katono nnyo kanso bimbazi nalukola ennaku luno nga lwabuzemu temwalabise nnyoku nga ku street nga mutambula nga mwambadde engoye za kyakulanyi
0: buli kimu kibaako n'entandikwa
1: mwatiddebuti okutambula oba yali strategy
0: ffe bwetutyo bwetwateeseteese omulundi guno nti bwetutyo bwetuba tukola kaakano
1: nti bw'oyambala aremera mu nyumba
0: ate wategedde singa twalemedde mu nyumba walitegedde otya twagenze eyo gye twabadde twagala okugenda kuba ate ffe abaasazeewo okukola nga bwe tukola yegwe yatuwadde amagezi nti tukole nga bwe twakoze gwekimanyi nti eno revolution gye tuliko ekolebwa ne mu nyumba ku mmeeza nga maama ne taata bali mu kulya mmere nga balina abaana baabwe boogera ebigambo towulirangako omukyala ng'atiisatiisa bba ng'amugamba ggwe nno bw'otaalonde kyagulanyi ssentamu ggwe wandiremu okulya k'omuntamu revolution etuuka eyo yonna wattu kakati kikyogamba gwe watuwadde amagezi tukole bye twakoze bwe tutyo bwe twayagadde ate tujjanga kwongeramu ebirungo buli kaseera bwe bibanga bye twakoze byabadde tebirina maanyi lwaki olowooza bamukwata mundu baatiribidde twabadde ku ddembe lyaffe mu ngeri eya bulijjo naye era nakyo kyabayugudde ettama
1: katono nnyo ku nsonga eno kino mugenda kikola pakadi paka kyagulanyi ng'akomyewo bani bwali baakomyewo mujja kusigala nakyo
0: yaffe balogo ffe tuloga ate ffe tuvumula tuleke ate nze namanya dda nti gwoli wa lugambo lwaki oyagala nkubuulira enteekateeka zaffe leka naawe lwaki oyagala nkubuulira enteekateeka zaffe n'ebinnonogo bye tugendanga okuteekamu bingi nfofoolo naye tetusobola bigamba kati leka tukwewuunyise kasita otegedde nti olunaku weeruli ate nga lugendanga kujja buli mwezi mu mwaka gy'emirundi 12 beera mu bulindaala tuleeta
1: nafunye information nti muyinza okuba mwagigumidde ku endorsement eyakoleddwa eya gino
0: aliwa ng'ani agigumira gwe bagamba osobola okutegeera obunene bwa tivi yo nti oba yeesinga nga tomaze gigerageranya na tivi ndala bagamba atanayitaayita yatenda nnyina okufumba njagala nkulaga olujugumira era omujugumiza akyasinze bwe lusobola okuva nga ffe tugambye nti naffe tukolemu ekiringa ekyo tetusobola ffe kujugumira ku ebyo nga tukimanyi ffe abasinga abawagizi abangi
1: sikitegedde ekyo kyogambye
0: abo abakola ekyo singa tumala ne tukola ekyefaananyirizaako ekyo
1: ekyabwe
0: oyinza okulaba olujugumira lwabwe lujja na mundu tebalumbangako ewaffe ne babbayo n'ebintu abo tebalinaawo singa balinawo baali badde nga tebasiba balala mikono nga boolesa amaanyi gaabwe ekirala ow'amaanyi tamenya mateeka
1: atanyamenya mateeka
0: gwe bakugamba nti ow'amagye akkirizibwa okwetaba mu byobufuzi nga tannalekulira okyalina bbomu z'abantu emundu z'abantu ebyambalo by'abantu okyali mu ntebe y'amagye ate n'ozannya ebyobufuzi ekyo kimenya semateeka kimenya constitution kyogamba gwe tofunanga kuyigirizibwa nti omuntu ayagala okulya obwa pulezidenti bwa uganda akkirizibwa okusinziira mu presidential elections act okutalaaga uganda ng'ebula emyezi 12 okwesimbawo kutuuke ebbanga ero twali tuuseemu lwaki opapa lwaki otandika okudduka nga firimbi tennavuga
1: anti kye nebuuza kansa nalukola

0: olyoko je okwetaba mu byobufuzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, firimbi efuyiddwa. Ontegedde? Abaffe ekyokusatu, n'abalala basobola okukola bwe batyo ne kitabayigula ttama. Ow'amaanyi akeera, ow'amaanyi takeera. Bw'oba n'odduka ne kawalako mubiisanye osobola okukagamba gwe tandika ogira odduka nga nze bwe nzija era omala n'okayitako. Abo tebasobola kututiisa kubanga kye bazimba bazimba ku musenyu. Ffe twazimba ku lwazi. Tulina maanyi g'abantu si maanyi ga mmundu. Ffe tukimanyi nti asinga okutegeera ye muntu so si mmundu. Ffe awo wetuli.
1: Bana bakola kino bafaaki oba ki kye baagala okubalaga?
0: Abo baagala kwesookayo kulwana kulaba nti bakakaatika munnansi abeere ng'alowooza nti be basinga amaanyi ebimu byakufumbirira. Njagala kutegeeza waliwo jeno Museveni we yakugamba nti ayina abantu babawandiike ab'NRM miliyoni 20 naye nga ne boonoonya miliyoni 7 toziraba baba baali baalazeewo. Ekyo baagala kulimba bulimbi. Wali owuliddeko ku kye bayita Pepper Tiger. Osobola okukola waliwo ekisolo wano mu Africa tetukirinaawo kiri bitundu bya India eyo bakiyita Tiger. Osobola okukola Tiger eyo mu kipapula ng'era bw'ogiringirira ewala olaba amaaso nga ddala
1: etemagana
0: n'otya naye nga mu butuufu bagikoze mu kipapula olumu kibaawo. Abantu abamu ababa batidde batera okukola ebintu ng'ebyo. Wali owuliddeko akasajja akatamivu nga kati okuyita mu muyembe we bagamba nti waliwo omusezi kasobola okwereekaanya leekaanya nti omusezi alowooze nti teka mutya. Olumu abantu bakola ebintu ng'ebyo ne mu by'obufuzi tigamba nti balina amaanyi. Amaanyi genjogerako geegaag'abantu singa babadde balina amaanyi gwe baali badde nga tebafaayo baali badde tebamenya mateeka.
1: Bali
0: badde balinda ebiseera ebituufu.
1: Ekitabo kino bwe kinajja mu constituency yo eya Kawempe North ng'olaba abavubuka bayaayaana okukiteekamu omukono mutima teguukutyemu ke nalukola?
0: Ayi kakati nze nabalagako dda sampulo. Nze nabalaga dda sampulo. Nze nange oyinza okuŋŋamba ebyo. Laba nono kakati gwe naawe ekesemekesa amacupa okugamalawo kati ojja ozunga n'obuleku obadde ki? Nze nabalaga sampulo. Nze baba akalulu waaliwo omukazi nga bamuyita Nasuna yalagira ba presiding officers baleme kusiiringa boxes apakiremu DR forms enfu era ne bazipakiramu ne tugenda ekkololo gye bagattira akalulu nga basoma bifu byereere nga nyina DR forms entuufu. Mukubba okwo nga buli lwe mbagambe bye musoma bifu ne mbanga asembera ng'amagye gayingirawo aba SFC abapoliisi abajaati amagye aga bulijjo nga gannemesa okugamba ebigambo kyenakola ne ŋŋamba nti nzizeeyo eka nkulayiramu ng'eyantonda nambi baamukolera ekipapula nga bamulangirira nti yagenda okuwangula. Abantu b'e Kawempe North ne bagamba tetwalonze oyo tetwalonze oyo mwannina wawalumbe twalonze Nalukoola kwe kunnangirira nze nneepankirako naawe oyinza n'okuŋŋamba ebyo ebitajjansa Allahu akbar.
2: Madam, webale kungondeza bulamu bwange bannange okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ŋŋonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki kyekyakutuuseeko Maria?
2: Bannaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
4: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewuunyo

0: be shukran bebiziwo ekife kirabirira abaana abataina mu asirizi na yulugendo luno terunnaggwa omwaka guno tudamu okudduka tudduka n'ekigendererwa tudduka olw'okukyusa obulamu wegatte ku annual muslim run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya shukran babies home okudduka kwange ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku cricket over rugogo jangu ng'omuntu sekinnoomu nga famire essomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozi ogw'okuddukiramu gwa 3 jokka obi 2.5 gwalina lisiiti ya KFC
1: jangu ofune kiti yo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center
0: anyo muzirimu rani 2.6 ekutusibwako Pal FM anyo muzirimu rani 2.6 tuko olw'obulamu tuko olwa shukurani babies home administration block
2: mungise kukuru wa Pal of Africa Radio 2.6 kukusaba kwa banje pomo kusembereza kumpi chinye na mpindi na mkaga Pal of Africa Radio au kutoka restaurant ebukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa mwje tusome jangu na chotunda tusensera katare mwje tulebe uchibu tunyiso kuhigo kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na ente zorulio okurime mwanyi kokowa sako no kukata kwa mtindo nevi ntwe bidara inji tusembera ukutani kani sabili zoku mata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi inu wetulia atibu tunywa abasome sabanje banache ngu business banje kutusome sasa kono kukira kwa nafe wano kutuwa magezi utiko zota bachi kora bata utandi kotia tu ingini na mituwa nebili zoka funa tiketi yokati jangwa nuku reception ya Pearl of Africa Radio oba kwa AK Slimki Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kuminabili awagitwa ship with us banache ngu mkuchile mali ukuve China TV1 Woman Movement Events Ebisenge by'obulungi omuli basketball omupiira emmotoka z'empaka ebikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirala bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports
3: Asazi, negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
3: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Abafiri kubamanyi, basi ara.
4: Ajabe rangono wayo.
3: Mufiri kata kuma mutindo. Mufiri kwa wocha yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
4: Ndari wa mtu mkumi. Ate ya sato mwana, talamura bibida.
3: Ndari wa mtu ndira. Ule wafuni wa mbuso mtu ndo, ndari wa mtu ndira.
4: Yes.
2: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Wamuno kwa kini nyebye mizanyo. Buruna kuru sande. Ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizanyo ibi marayo. Tubisubwa.
5: Aba wagiziba vila jogo muliwa. Sports Club Villa ya kucheza Express FC mu Uganda Premier League. Kurokusa tuluno ngena kuzo mwezi mwenda September 2026. Kumuteza tu stadium ewa nkuru kuku kusawa kumi zenyini ezo regular. Okuyingira ordinary omutwalo gumugo ka. Ateba VIP emitwalo ebiri. Mujemwe na munambe nene tuwagile SC Villa da Jogo.
6: Kankwanjuli muna bya njigiriza elu msomeso mkukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akulete de somero elia Island National Primary School ematuka kulugudu rese muto somero lya kilo nabave bweru byabana abawala nabalenzi lisabisa amaguru abiri eranga liku musinji gwa busiramu ninga naba madini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi atenga basula ku somero endabira yabana nunji nganese tulite yesigika school fees soboka no mwizo mfalisa gusanga ku somero esomero lina nechi sawe omuzanyi lwe mizanyo okwandika bayizi ugenda masa ku somero buli runaku okuva ku nasale kutuka kuchibine echo mkaga. Island Nasalan Primary School lisa angiwa matuga kumabanda kilomita emu kurugudo rese muto nga wakavawe boreze motoka elanga liranya Walda Heights Senior Secondary School okumanyebi singa u 0305 0908 98 82 oba 0302 nkaga munya 5 83 oyogerene director ye nyini Island Nasalan Primary School ematuga kurokute ndekero mwana asobole okuwangula ensi
7: Island Primary School lyokugamba mazima
8: Hijja ye mukumpa jinzito norwecho yetaga ekitongole ekitegeere nkwata y'abalamazi mukubatambuza n'obubudabuda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomwa kagono nti programs za Umrah zagwadda Mujye ku ofisi za Fay e Kampala. Tusangwa ku Proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware. Jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja.
9: Field House Hajj and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumenya bisinga walk
8: 0703 89 82 83.
9: Tukwaniriza program manyo busiramu manyo busiramu
10: deja na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
11: السلام ورحمه الله
10: اوتشارك بالاي اف ام تكون مساك لازمنا اكرا اليوم انت وبرجو امانيا شيخ حسين مونغي اونكو لبيرا لوكبيري توينغي ديتشري تشكيسا انكو زومي زابيد مسامف omwezi gwa Rabiu al-awwal songa ate tuyingidde atera ekiro ekimalirizo lunaku olw'omunaana omwezi gwa Septemba. Tebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwakyatuwadde n'okubeera nga tukyalimu abo abakyasa abawuliriza aboogera era abaako basobola okubeera nga beekolera. Tulina mukadde waffe Sheikh Hamza Badru Kaira tuba mu lunaku lwakubiri. Programu ffe manya obusiraamu tuba tutunuulira nnyo naddala ensonga ezikwatagana ku hadithi era wetujja okuba nga tutambulira biidhinillah ekiro ekyaleero. Tubakulisaayo mwenna mwenna mwenna abadde ku mirimu olunaku olwaleero abasobodde okuteeba ebyo babadde musuubira nga mugenda. Tusaba Allah ekitiibwa tutere mu baraka ati abagenzeeyo ne mubeera nga tebitambudde nga mwali mubisuubira namwe tusaba Allah subhanahu wataala obuddako ati namwe bibatambulire bulungi so nga nawe yabivaako ebyogenda mu kibuga nga sente olaba z'okozesa zisinga z'ofunayo. Nawe tukusaba Allah subhanahu wataala akutemere empenda ey'okubeera nga otetenkanya obulamu mu mbeera esinga okuba ennungi. Kyoterabira tewali adduka n'ayita ku riziki ye. Buli muntu ky'ofunye olunaku olwo kyekyo ky'olina okufuna era ekyokubiri kyo tujja tukirabira mu bulamu bwaffe nti buli kyonna kyonna kyonna Allah kyeyakuwandiikako Allah ajja kukikuwa era kijja kutuukako. Wama nunaziruhu illa biqadari maalum buli muntu yenna yenna yenna bakusaako riziki yo ku kigero Allah subhanahu wataala kyamanyi era kyeyakuwandiikako ate era tukitegeere nti buli kyetwogera kyetwagala kyonna tukina kijja eri Allah subhanahu wataala wa fi samai rizqukum
11: wama
10: tuadun n'olwekyo bagana bafe abalungi ebyariziki si birungi mbeera nga bibadde bitambula nitukkirize abadde atambuza embeera eri nakati era yatambuza eno era toddaawo n'ogamba nobeekwasa oba n'olumba ewalala bakukyusizeemukko ne boogenda ko okubeera nga bakukyusiza Allah yagamba nti la yastatiuna nasra anfusihim nabo kenyini nyini bebeera nga bamusabo tebasobola kubeera nga beyamba kuba nalabako ekyenjawulo sajja yabuuzaako nti omuntu naakwata essaawa nayiteeka ku Freedom City ayinza okufuna abantu era bagambo yemufere
11: ayina
10: ddituwala bukamansimbi ate mu kayumba akabi ate nga kawunya mulimu ebitiisatiisa okusobola okukwata attention
11: emitwe
10: gya ggoonya
11: amaliba gaki
10: tujjukira dukuturu olwo twayiko naye n'agenda abikula buutu ayina gye yali ava okutegula naye nga bonna bonna bwategudde yagamba nti lengera ebintu ebiyimirizaawo omuntu byagamba nti bimuyamba
11: oyedda biri mu buutu
10: biri mu buutu
11: teme
10: gye bibitwala n'enfaanana yabyo yennyini nnyini yennyini nnyini tosananaye
11: sheikh walere bekusaba eririmu ettaala mubarubu
10: nebaza Allah nti nodisembira sirisembiriranga era Allah asasire mukadde waffe Hajj Hussein Mwongi nti byonna yagumiikirizanga naye bagambe nti olina gyoyiseeko nti oyiseeko mwana wa Hajj Hussein Mwongi ayiseeko musawo Allah amusasire amusonyiwe era nkoze simanyi ssabo
11: teri ssabo libeera mu balubu
10: sheikh
11: balubu jukira emuli sabulungi omuntu wayingiramu nga emulimu barubu abatagenda kufuna khaufu okutia kuli kukendera
10: abata ajja kutia bulungi
11: kakati temuba mubaluma mukazikiza zikiza ogendo uwira jajjanga akugamba tosatuka marobozi gaveno munda nga nagagamba na tomukola ki
10: taka tomulaba
11: jamwenga to
10: Negwe goyo gede kaka banga manti mama mbe gaba gakanga
11: eh
10: gaba gakanga
11: nandi gali just in the city musawu
10: eh Allah akubwire
11: omuntu agendo yingira munga
10: eh yati deda
11: kali oyegezi waza atunure tunure
10: eh
11: omagama gachi
10: Eyo bahathi wajikola Oba wadu ya liyazo kwebuzako Tagende yu kubata agenda yu
11: Singi nanga kosa sabone yu
10: Chitofu chitofu chitofu
11: Siri ingi nanga muka Aba gende wakulachi
10: Bagamba Allah tasi ya Rabbi Na inga abantu banji Bala banti ulambu abu bambi Boina kutambulia mumbira wazitu Tusaba Allah chitibu atasi Allahumma ina na'udhu bika min anushirika bika shay'a na alamu
11: Naam.
10: Unastaghfiruka lima la na'alamu. Tusaba Allah wajitibu mulunji. Atasi umuga tako vitumanyi wa munevyu vitumanyi. Haa, Sheikh Kaira.
11: Naam, Sheikh. Haa,
10: tuibaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nti min ajaibi rahmatihi.
11: Naam.
10: Kuvimu kuvilaga. Ebi nkizo yoku sasila kuhibia magerevi taguwayo.
11: Naam.
10: Kujuma tuwala bako ebimu. Kwa njukida waliwe chukwandiko HI sibwa ebitebe bie njaulu Nenda kweze njaulu Supreme ya liyaru wa kutano Chivuli nebiyaru wa mukaga Jamii ya nebiyaru wa kusane
11: Jamii ya neweya sana
10: Njukida bie wandiko Wandiko Neche manye nge kasta amiru alagira
11: Kari kumujemi
10: Ereche manye titi wabwa kumujemi Bale kawa sara Ebi wandike wetu abilaba Kuwa sala di
11: Inze Sa sala na ina sabi duwa yunkuma
10: Asabi duwa yunkuma
11: Kupanga luwachi inti Nadale chiwandiko cha Supreme Council Chafurumanga Chila gire miziki tijisari Nenga to unakuru Wagamba tusari wa juma Nenga na chiku confusing Abantu banji Nakusinza kuchifana inche swala yunkuma Nelangu ulia abuza nti katugenda kuwa takibira musambu, murake soka, murake kutukube tanu, tukia kukura tutia. Katibu ajatuka, achuse ejuba, awanike mikono, mikoraba nti, awanuchiba confuse nze muku. Katine chibira nti nze jena saza, tuasoma dua mkutuba. Nela alhamdulillah, utuama liswale nkuba netonya. Mweche chitundu.
10: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
11: Na inga?
10: Kati betuma li swati, betuma li jumani, tusale sura ya istisqa.
11: Haichiso kila dara, chimpi shino chari chiburamu embira yokuru ngamia. Nenkura yacho. Nti, watunurida chifana nyi, cha sura tuli istisqa, kumulemi kwa nabi
10: sallallahu alayhi wa sallam.
11: Sura ya, bantu bonna wamu evanga swala ya idi ochegede senti masjid gundi musale ne masjid gundi musale ne masjid gundi kati bongo ngabali kubitebe bali badi batulagira bulagize chorona kuweru titu sinkane Supreme Council ona kuweru ti emiziki tijonna sinkane na chivubo mu kisawe ona kuweru titu sinkane na ambole mu chichi
10: kisawe
11: mchisawe kati echeche chifana nyesinga obulungi nera nsubira singa bakulembeze bafa obusamu bakola we batyo
10: ate bizatsi zandi ni balambi kandi batata muziki ku muziki ti kwa wali muziki teji munga ba imam bami taswa jisa neidia neita ita imam kubeka pala kati
11: olanku bile simu nga bo bagenda kusala imam yabagamba kati ya utuino soma ubakara namba nanti swala tusoma chinene
10: Truwao, matusomu?
11: Hei.
10: Allah.
11: Kati ori omusazi wa yangu vile ni mga.
10: Omusazi na anu nyesi mya hafidhi.
11: Hei, ni mga mba. Eyo nongewe, eyongewe la salatu. Salatul Kusuf.
10: Kusuf.
11: Kati bo abantu. Tebamayina
10: chukana ya swala yake. Mposi Kusufu ye njumanga. Umwezi nga kusikilize njumanga. Au tuso mapaka lwebita.
11: Lwebita.
10: Chitegeza watu wamvya.
11: Chinele cha chigende wa mku wamvya. Nene ye nkuba. Chinele nyo chili mudua. Edwaje tu maramu waka seda akawamu.
10: Edwaje jisumanga kunu utubange swala wedi.
11: Kakati bine bifananye bisatu bifananye bisatu yetuinza okusabiramu Allah inkuba ekifananye kisoka ye mukulembeze w'obusiramu okurangirira natekawo n'olunaku n'ekifo n'obudde netukungana fenna nera najja yini omukulembeze naffe ne tujja nasoka nasoma khutuba natubulirira ekiddako nasaba eddwa yenkuba nga yetuminisa ne tusembya yeswala ekyo kye kifaananyi ekisooka
10: najja
11: na
10: nga tukuŋŋaanye nga twambadde tutya
11: kubanga
10: yensonga wali
11: otunuya haditha ibnu abbas kharaja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mutabazzilan ya furuma nga ayamba dembera yo muntu yekakaniza
10: nga lago bwetafu
11: mutabazzilan mutawadian mutakhashian kali tufurumira mungo yezitali za bei washagedde mukuraga Allah kifananye nti tuweddeyo tubura banga khatibu atuka na chusa norugo yenaruza kubikokojo
10: nasali da khatibu juba yambaza kubikojo kubikokojo
11: Ande cho chifu cha yakola. Ochegede. Yajambala kubikukudu atenga alimu khutuba mwenyini.
10: Yajambala kubikukudu nga tusale swala. Kusale kesala.
11: Naam. Kakati chifani nje swala shekhe cho chisoka. Waruwa hadithi elimu sunani Abi Dawud. Hadithi ya Aisha. Radiyallahu anha. Anna nasa shakau ila rasuli la juduba al-matar. Abantu bale ta complaints wa nabbi
10: sallallahu alaihi wasallam
11: rasulullah inkuba ngate chatonya
10: inkuba kutte
11: aha fa amara bi minbarihi fa wudi'a lahu fil musalla nabbi nala gira minbariye enentebe khatibu kwatura muzikiti ne bagiteka mu kifo kye bayita musalla musalla kye kibanga kibanga
10: your ground ngo basali yidi
11: basali ya muyidi basali ya mwabafu bakubira mwe ibonerezo
10: kagamba
11: ababyene babateme mikono
10: ewali nti buli muntu alaba teri ali mabigwa kisenge
11: teri ali mabigwa kisenge
10: buli muntu alaba kigena maso
11: nira kati mwabatero gende makka madina musalla gwa nabbi ra wali masjidi gama majita gama wali yao
10: era naraba kwa onto nti oyesalira gundi maliki wa habasha
11: na
10: najash
11: nanti yafuruma nagera musalla asimbala ini wasabu ni wamusimbe ma
10: hajati semgenza alaba wao kasito tuke madina wabu mulesi
11: na karindo zorabi enti neo muziki tutugufuruma katiba nubawa wandise muziki tijisari
10: tutusabia muziki kwa badia kuhino kubawa terms and conditions
11: na
10: guidelines inga kwe ziri
11: kwa chandi badia
10: guidelines
11: oshagende
10: Ya alhamdulillah chazibwe kitio ne nkuba kasitatu jirina
11: naye tena bakutonya bulungi ngayo tujagara
10: tena bakubona buli wamu
11: yatonyeo katono kubanga nabbi yasabe nkuba ana sagamara aina shamsa sabtan twamara wiki namba gatura bakunjuba
10: eh
11: naam wiki namba gatura bakunjuba kati
10: Allahu akbar
11: nabbi naragira mimba linde bajifurumi
10: nachusa nachiteka mchibangirize
11: naam wa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi na buliya na abantu olunaku libagendo fuluma
10: onda chegezo na kulesa nabagama tujja kusera kuswala kunda kweruti
11: naam olunaku lino kubaga abantu bayine emirimu ejenja uno
10: naye ate buli muntu yankube mukwata ko
11: buli omu omugamba bona babade bagendo kwa bajifura public
10: yagamba ngawola bona ku lokulongosa
11: aha
10: ndi olomukaga
11: tukuba kusaba bwezi ndi paka bwezi
10: tukusanga mukubo
11: osegede
10: ole swaba ngo basiba yali abude ni pichi bima msajja wa
11: sesi kwa wangu
10: ni bamusiba
11: wa ina nemputu kalicheje kufurumia sigara mu nyumba atige stage jenga weba kadishe khiyo tuve hiyo tuje ku hadithi tudeko hadith na bilabara
10: gansa no nako
11: oro bafulumira mbakoreki basale kati Aisha gamba fa kharaja an-nabiy
10: sallallahu alayhi wasallam
11: hina bada haji ash-shams na binafuruma kaseranga enjube mazo kusituka
10: katao tufunye mu buddo obusingo bulunji
11: na kumacha
10: tusose tufune ndagano tujirabi
11: na morunako
10: katonako tufunye nako
11: ekifo
10: tufunye ekifo tujirabi
11: no budde
10: katufunye no budde
11: na kali Aisha gamu riwaye ndana nabi sallallahu alayhi wasallam ya maro kufuruma fajalasa ala mimbarihi
10: natula ku kitutche
11: kabara wa hamida Allah
10: nakubata kibira nitani ko kutendeza
11: Allah ari ku mimbari atudde ngabantu bari mutunulide faqala innakum shakawtum jadba diyarikum mundete
10: complaints zisusenti
11: ebitundu bya mwe bikalu wastikhari matar an ibani ankum nenkuba techa atonya
10: etwali dakadde
11: bya mujisubirira kubanga waruwe miezi
10: ni government ya tugamba mugomu nana
11: yagenda tonya
10: wale kwenye labi wanga gama government yetu yetu ondili
11: nti
10: ya tulimba
11: ya sababuweza
10: forecast
11: bazi mbila kukutebeleza kati muri mwe miezi je tubadde tumanyi nti ya kubewe korachi ora January gatonya ochegede kati waqad amarakumullahu an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum Allah yabaragira we mutu kamombera bweti
10: mumusabe
11: mumusabe
10: nabashubiza okwanga basasho ajya kwa ndukura
11: thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين نبينا تندرز الله غير بغامب وبولده رفنما
10: نايانجي سونغا
11: لا اله الا الله يفعل ما يريد تيا سيدي ومتوفا وجاكو الله كورا تشاكو زيتي
10: تشابا يغدي
11: تيزين امبيراجي توليمو
10: ابدي تشا يغدي بيري بويتيو
11: نعم لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء
10: غوي كاينوكسينزي
11: الله غوي مغغا حتفتولي بيتاف انزل علينا الغيث
10: سبع الله تسيزين كوبا
11: نعم راكي يا غامبا انزل علينا المطر كوبانغي تشغامبو مطر ولي واش كويس بو القران شيغيزا يبونيريزو
10: اي وامطرنا عليهم مطر
11: فساء
10: مطر المنذرين
11: ندوزرها
10: نعم
11: كاتي تشغامبو مطر Chiti yako yese wakuibonelezo. Kati wetu watu sabi mkuba tukoje tu sajigamba
10: gaithi. Gaithi.
11: Gaithi mwemuli okusasira. Tusize mkuba. Elimo okusasira. Wafiriwaya wala tajaalna minal kanitin. Tututeka mwaba wede mwesumi. Haba kumie. Wajaal ma anzalta lana kuwatan wabalagan ilahin. Nkuba jyo tutonye seza jifure nga kutuza mumanyi. No kubanti tutuwa liliza kasena. So marafa yadehi na binasule mechi.
10: Mkona je.
11: Falam yazal rafa yadehi hatta bada bayadu ibtayi.
10: La ilaha illallah.
11: Mkono tejari kilawo kubanti ajisitu depaka uweru wengu awaze. Wabwara wika. Chita geza nti watuwa tusabe nkuba. Mkono tujijia kwenu revo. Tujiwambu ya waguru wa mutui. Bine chine waguru wa chibatu ni watu nwa kuguru.
10: Eh.
11: Na. Sibi ntu bya muzanyo nti wabira unga abuli. Jone dene mbira seka. Hebi sorobifa haba ntubafa enjana.
10: Allah shitofu.
11: Kati tu situri ya dare mikono wetu.
10: Tu situra ebi gondi bine. Wansiwe ebi batu.
11: Na mkari.
10: Watu nwa waguru.
11: Mwondamu wechibatu ni wakutunuri ya waguru wechibatu ni watunuri wa kuburu hakatha
10: ya rabbi
11: wachagende satina binasi tura hata bada bayadu ibtai pako weru wengu awaze wakulachi
10: bada vika
11: thumma kallaba ridao
10: nachusa
11: nachuso rugoyerwe wachagende wade kungu neruda kuchi neruda kuna ثم نزل فصلى بالناس خرفا جماعة
10: كان أبو مبارك
11: ناسا زاوان ورب ترتيب قوي تشو
10: yasoka kubulira
11: tusoka kubulira abantu
10: na tudda kudua
11: lwache nkube ndo teto nya abayina bazambi mwenenye katonda munyivu katonda yagala tuwe bulirire walakad akhadna ala firauna bisinina
10: wanakusu mina thamarati laallahum yadhakkarun
11: ndoza Allah abantu ba firauna na uya bagesa ko neche asinin aljudubu walhukuhut mpokubanga teto nyo kumala kasena Nenga agenera muchi baba kodechi
10: la Allah mitakaron
11: babirenga bebulira kati abantu no babulira lwachi enkuba teto nyaachi obosegede kati oruva nyuma ne muandike mikono ne mutandiko kwegairia Allah tonyese enkuba oruva nyuma ne musara obosegede kati Aisha radhiyallahu anha gamba fa ansha'at sahaba akaline kekola
10: tugenda kutabanga embere chuse
11: na kaze akarage nkuba faradat wa barakat ni dadu ezitandika dududududu novu myaso wa amtarat biiznillah
10: totuli yankubanetenya
11: banetandika okuyika
10: Allah
11: obosegete
10: Allah
11: na kati nkuba yotunjira dala ne mukoka nakwata
10: Allah
11: falamma raa sur'atuhum ila alkin dhahika an-nabiy sallallahu alayhi
10: wasallam
11: Nabi yabara abasaba nga badduka buli omwana
10: mu ndano nya kafu
11: ewe yegama nabi naseka
10: chemusayo kugamba oda jemusabye bajibalete
11: nabi la ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anni abdullah wa rasuluhu
10: Allah
11: ngaka sandi buli chimu Allah chisobora adendi buduwa Allah tembakawe
10: ehi ya rabbi sanye libira ngosabye duwa cho sabye ko
11: na
10: ngochirabako
11: kati chichu kati chichifana nya chisoka Nti wetu watu gambi kusara. Tu omuludi
10: okwa ndagano.
11: Tuve munti buli muziki tigusare nedda. Eyo shira go butabera wamu. Ochegede. Turagire buragize kifo. Abantu bonna tibasora kujja. Ne at least abasinga obunji bakola ki?
10: Bali abajja.
11: Bajanera otukole echo. Bizila effects ziba nyinji okusinga.
10: Acho ajyo kubala gidanga tubalambise
11: na mukubaga
10: nokubatabwandagano
11: gudde
10: what
11: kuri muziki tisara nga kunde imam ngati yatura na sabia agenda sabia
10: tamaina chizako
11: oshege na mkate chifana nye chokubiri mukusabe nkuba sheikh luna kuro juma ne tujisabira munda muchi
10: mu khutuba
11: nera nzenda ba muchiwandike ocho bandi wandise ndi
10: uri agenda kusaza
11: tusaba uri agenda kusaza mukase
10: asabe wakati mu khutuba
11: tekemo dua yenkuba
10: kubanga
11: nicho nacho cyarabika ko kumulembe gwani
10: ebisigadde bisigarango bibiri
11: na
10: bisigadde kongera mu ongezi dua yankuba
11: na amnele bisigadde ba khutuba nga webera naye wano mukasera kasabira mu dua na wanike mikono ngawe cyari mu hadithi Anas ibn Malik Nabi yali asoma khutuba
10: sallallahu alaihi wasallam
11: fadakha rajulun umsajjana yingira umsajjo yayingira mu mulyango oguliranye je baita darul qada uyayingira fastaqbala an-nabi sallallahu
10: alaihi wasallam
11: najjana imira masuka an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu an-nas nabi ngai bidali musoma khutuba faqala ya rasulullah halakatil amwal وجاء العيال وانقطعت السبل فادع الله ان يغيثنا يا رسول الله هلكت الاموال والمال اذا في ذكر الذكوده جاء العيال ابي وقت بين ابي
10: اكو انجل بفوك دنجرا
11: نعم امزني انت امزتي اللي متبكرا abantu bafa وانقطعت السبل نيسرو اذا تتامليا كوزي تطوالي Tezicha suwa tambura makubo inye nyote zikurachi. Tusabiri Allah atonyeseche.
10: Enkuba.
11: Hawo njini njini chetuji gawonti omuntu wabane insonga ngevu na. Haba ntubo na akirizu wopogeane khatibu. Osa kende.
10: Bagambi basembire kumasi nkube gena kutonya vanawa fune basalira.
11: Na.
10: Okirizu wagamba khatibu.
11: Ojano gamba khatibu na wagamba sigwe kuhimi jano wagamba. Nede zimu kunsobie muziki jembe
10: batwe gambira
11: batika umuntu yambadeka akabaskot kaliko masjid fulani
10: staff
11: staff ugena kula bali mukuragiriza mudeno kaliko muri mugwa khatibu mu mugambe khatibu ndi bwanwa za chikatano gamba abantu bakoleki
10: usemele maso
11: gwe muri mugwa Osegede.
10: Babira wa bereji mangi gena maso nenga wa nyiga.
11: Kasaba ono fao kenderi.
10: Eh ayomba naba.
11: Fao kenderi.
10: Kati oyo taina juma.
11: Eh?
10: Taina juma. Man massa al-hasa faqad laga. Idha qulta li sahibika yawm al-juma al-imam yakhtub ansit faqad lagauta.
11: Oboza ndem juma.
10: Oboza nyidem.
11: Nembera nga ndi official.
10: Official saweza ba khatib. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدا بياض ابطين بيننا ستودي ميكونو باكيت انكو واسي وزا كوراتي وزالبيكا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا
11: غالي مخطبه
10: مخطبه
11: ايغامبي ودي بيوكوبوليريرا
10: يابوزينغا
11: يابوزينغا
10: وانو مسجا ويامرو مغامبا حديث رغانا واني كيداو ميتي
11: ايه
10: وشكد ني انا سغانت والله ما ما ما نرى صحابه في السماء ngam kasera ko kugurute kuriko kiraga
11: kirenechi
10: kirenechi
11: ekim
10: ekim
11: Allah
10: wajege wabo bari barengera yo jukiro muziki kwa nabbi kwa ali kwa bisansa sansa ngawobera mu rengere kiri
11: wabulunji
10: agama anti akaline kajja misla torus ngakari ange ngabo fatawasatat wa antasharat wa amtarat
11: nikagena nkagazi wa mpola mpola kati
10: mobanga
11: nikasasana
10: nikasasani kubanita
11: kubanita niko kutanya
10: wallahi ma raaina shamsa sabtan
11: karate
10: wallahi wiki
11: namba
10: wiki namba
11: ngatula ba mukoko
10: tutuina musana kutulaba kati ejume yoko vili na ingira umsajja yenyine Ya Rasulallah halakati al-amwalu wa nkata'ati subul.
11: Kompeni jeleta luli.
10: Nera.
11: Yekomyo.
10: Ya Rasulallah imari karate mkube iti lide. Oise tani se menya wemenya bizimbe. Na makubo gondaga jude mukoka. Fadu Allah ayyumsika ha'anna.
11: Sawa Allah.
10: Sawa Allah mkuba ene tumara jako zechi.
11: Echimara chimara.
10: Nira nabbi nawanike mikono. نقب اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر أي الله حوالينا ولا علينا أي حوله لنا جي تشوسي جي سيمبي زكاة كوبي عليه بلالا جي تواري جي جيوان
11: الله
10: جي تواري مبطول مبا جي تواري مبسوا جي تواري مبومبو قما بطون الأودية ومنابت الشجر جي تواري ميتيمي نيني jibirenga jijinywa
11: eh
10: naama hana sagamba anti madina nekara ndo furumira musana ogocha
11: la ilaha illa allah muhammadur rasulullah
10: naam wa hadhihi min barakat da'wati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam
11: yasaba ne tunyirawo
10: naam wa yasaba ne sirika
11: tarinda kugamba kati matwasumanga mr gundi wa geography nakaswa
10: naam
11: Eno kuva miti ni yamu. Kata korti ya inda kuva mu miti.
10: Karume nsize dungwe vawa. Mwasinga za dungwe
11: mutari miti. Sebo vituwasu mamu geografi.
10: Nanti siga nangi sina wakanya geografi. Nekati mwasinga tari mu miti vawa.
11: Sebo kanaba ina geografi wapu.
10: Kari almuhimu tineto nya. Kari shekhe echechifana echoku. Echisoka dalanti.
11: Ekisoka tulabye lunaku lwanja ulo si juma.
10: Si juma.
11: Ekyokubiri juma wakati mukhutuba.
10: Wakati mukhutuba.
11: Nera
10: ngamba chechandi wadde mu kiwandiika ekyo. Obuta confusing abantu. Obosegedde. Ekyokubiri nti olabe nkuba uyatama na binasome dua. Abantu abasinga na ddala bakadde baffe. Batu gamba ngeddanga enkuba etabuse. Amuzagendo yazine.
11: Era nange njukira. Kulwanga bamwitanga Habibu. Habibu nga omanyi bamulenshi. Nga kuba dhali n'abali banneibanga nyumba musanvu. Nategeera nti enkuba mutabani wa Haji. Ali mujikakanya.
10: Allahu Akbar.
11: Nikyava kuki?
10: Kati dhalika mablaghuhum min al-ilm. Weche unyisandi we yazina nga ngeterera.
11: Era mbadengi nakubuza Sheikh Aminu Kiyemba kuba. Jemirembe jejo matunu kale kharati jejo
10: kati aji mudima chebali bamanyecho nera Allah isizanga ko neta
11: nesala
10: nesa bazotokirizi bachukolerawo kubanga ja alhaq wa zahaqa albatil famadha ba'da alhaq illa
11: dhalal fa anna
10: katumazokurawo juli zinti nabiyasomanga dua wetu bali bali tebajimanye Bama liba mani kwa zina.
11: Kajwa Allah ya wanu kulira ngeyo mwecho cheba kiliriza mwote azani etuarachi.
10: Etuarachi nkuba.
11: Nesa wazino inasome dua. Allahumma hawa alaina
10: wa la alaina.
11: Allahumma ala al-akami wa dhirabi wa butuni al-audia wa manabiti shajara. Na.
10: Kati mbele ya kutujabi nkuba.
11: Mbele ya kubidiyo.
10: Yokusatu.
11: Mbele yokusatu. Mbele ya bulichinomu.
10: Ngasiswara.
11: Ngasiswara. Nemu duwazo. Ngagwe. Wazuku kano gamba ya Allah kusabu mkolele chino, mteleleza chino kati okubanti ote kaba
10: wefako na abantu wabalala
11: ayi Allah tutoni seze nkuba orage migaso jayo ayi Allah kwa tenkube nurobo nifuwa wama mofine tusonyue mbele fana na kwetu na mkateche chifana
10: nisha chichiri kumu swara nubo mazi swara nubo kuzechi
11: mudu wazo nga gwezo sabango mtu omurongo kubanga tetumanyi mufani Allah gwayanukula fena tusoroko ese kubeli soka lili eliswara
10: yawamu
11: yawamu nechigana
10: echiro
11: netukolese swara ya ekuri ya khutuba mu khutuba munda lene chikurachi
10: nechigana
11: nate ne mba mu mudua Allah nga bele yuna kasongora
10: ngati yali muzili swara kasongora khutuba tete yali mu
11: na wanike mikono Allah najisa nere mu kubigendo abyo kugamba abantu bakungane ngabanji
10: to abantu bagala abo
11: tomanyi mu kuminisa
10: nabo nabo bagire ko
11: nabo bajja kwanga bashara bajja abana bajja abantu bakuru ne bajja bonna
10: nabo nti ne bisoro tubireta
11: na abamba gane nsoro tujja nazo abo seged kwanga najo zili affected
10: aji protein za kuleta mbuzize mbuzize za gara
11: wotubanga tuno muntu gotu raba mu burongofu
10: tumwesibako
11: oyo gotu gamba atusaza atusomere dua yenkuba
10: anje kwata manje akusaza msajja mashallah atemye palize msajja mchine
11: ngata ndio mtu asara swala tano atamanyu kusaza yesu kumubulia ntogena kora wote ne wote oraba kumunebi go Umar ibn al-Khattab
10: akusaba kuno kwa alwarabu kwa Luganda
11: ne kuba kwa Luganda ne chisinga mubaraka kwesa bigambo na bibi yakozesa Chechisinga mwa mkisa
10: Okutebi sanga binye biya kozisa
11: Biya kozisa Neno uo kuzisoro ganda Wajukila tobe ila muswara wakati
10: Wabila wabwele wa swara
11: Mbade ganti kumule mkwa Umar Eche ya chako hata Nibano nyatata wa nabiyo mtu wa Abbas Jukila Umar ya amiru almu'minin Nibano nya Abbas Umar ya njini Allahumma inna kunna nastasqi binabiyika fatasqina
10: Allah
11: ay Allah nabi yari muramu gutwagamba nga natusomere dua yenkuba
10: netaliwa
11: aha Allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina
10: Allah
11: ay Allah tukojeseza ani tatu omuto wa nabiyo yabatusabire nkuba fasqina kusabo tonyeseze nkuba fasuku nira Abbas uyawanike mikono na hata niko sabanga ba minisa enkuba neto nye
10: tabiri imu kuhitiza mwanto mlala tuwa kide katuhitide mlala
11: wanutawasu ujaya tegeza nti sinti jasi mkumuka dama yasa venga itu minisa osegede
10: si yoku sabafi nga tabiri iku
11: sinti tituhitide mye
10: tumusini sebiya yogira biya
11: anti nilaula baba sufi biwakora nti ayi Allah tuitira mwa ajigundi ya kura hija kubigere omare vizuri yo. Echo sije kifana nchategeza. Osegede, kifana nchategeza tukulembeza tata wa nabbi wono.
10: Anafu wetuli.
11: Yaba tukulembira muddu wene yenkuba.
10: Nafu tetweswide
11: kwa nabbi. Nabuga webali. Osegede.
10: Tetutumye nafu tetweswide.
11: Aha. Osegede, kati so ku kitundu tusoro okulaba omuntu omulongofu nga asinga ne imamu obulongofu. Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar. Ndio mko basajja aba tukulembira abarongofu. Onako rumu yatambula nagende e Basra. Oyatuke Basra ye Syria. yatuka e Basra ya sanga abantu bayo nga bali basaba nkuba ne basaba nkuba kuva ku dhuhuri paka kuisha ne nga tetonya kati yo amaliza ne bagenda ne bava mu muzikiti ne bagenda kati yengeri jali omutambuze na asigala masjid nga agalamiriza agamba narabo omusajja omuddugavu nayingira muzikiti ayambadde engoye ngengoye ezo suka bbiri nga za bituli omusajja oyo n'amagamaga nga muzikiti temuli mu muntu yenna oyamaliriza n'asaala kabina wanike emikono ayi Allah sibe enkuba eno olw'okujeema kw'abaddu b'okubabonereza naye tusaba otonyeseza enkuba nti omusajja eba emikono tannagizza wansi enkuba netandika ottonye agamba nenewuunya omusajja ono nenjala omumanya yaani nera masha nuhu bici ebimukwatako n'afuluma ng'apapiriza nemugoberera nayingira mu buyumba n'abuliramu sina ngeri gye nali nsobola kumakinga nyumba gye yayingiramu okujjako nakwata mu ttaka ebisi nendisiiga ku kisenge nenzirayo omuzikiti nenneebaka paka ku makya weyamala oku kumakya n'agenda anonye ennyumba omusajja mu yakoze eki
10: weyayingidde
11: agangenda ogisanga nga nyumba batundiramu baddu okegedde oli bagita warehouse warehouse erimu baki
10: mwabakuŋŋanyiza bakadama
11: na nemwanguza ku baddu namuleetera batunda abamaanyi baki naye nga tasiima namwe andeetera ku balala namwe abaweddeyo kati atambuza amaaso agenda okulengera omuddu omu ng'alina akantu mwali namubuuza ate oliye tomutunda namwe oyo senva simuleese talina kyagenda kukolera onoomugula sente zojja
10: kunejjaagamazigwenjagala
11: naga gwe muleete tulabe muleete tulabe
10: Mike Bundinari
11: nti naamuleeta agenda okulaba nga yooli yennyini eyayingidde muzikiti ekiro n'asaba
10: eyavuddeko enkuba eyempitirivu astaghfirullah ya rabbi
11: namuga oyo gwenjagala oyo
10: la ilaha illallah
11: namwe mukama wange ogenda okwonoona sente zo talina kyagenda kukolera
10: kale empaamu ebbiri nesaagala
11: kutawanagwenjagala gwembulya sente nazimuwa weyamala okumugula n'amutwala kati ono namubuuza naye mukama wange bakuleetedde abaddu ab'amaanyi abasobola okukolera
10: nayatenzelwaki
11: olonze nze namugamba nti nze ndi mugenyi mukyalo naye nazze eggulu emisana naye ng'abantu basaba nkuba okumala akaseera nenkuba neetatonye nabadde ndi awo nenkulaba n'oyingira n'omagamaga
10: Allahu akbar
11: yamagamaga nga ndooza tayagala amanye abantu bamanye naye tewajja emikono waggulu obuyo katonda atonyeseza enkuba
10: la ilaha illallah muhammadu rasulullah
11: namwa mukama wange walabye nze namwa nalabye ggwe oba walabye mulala namwa nalabye ggwe omusajja n'atunula eri n'avunnama wansi n'agamba nti ya sahiba sirri inna sirra kad dhahara fala yakunu li aishun bada mashtahara
10: astaghfirullah alazim ya rabbi gwe nanyini kuma byama
11: nanyini kuma byama
10: ekyama kyo leero kigize
11: kyakibotose
10: allahu akbar
11: sikyasobola kuwangaala ng'ekyama kimaze okusaasaana awo wennyini n'afa naam awo wennyini n'afa
10: la ilaha illallah rasulullah
11: abaddu ba allah we batu gye bali ekyewuunyisa nti abantu bababuusa amaaso
10: wallahi kituufu kituufu
11: rubba ashaasa aghbara
10: madfuu bilabwabwa
11: law aqsama ala allah
10: la barra
11: nga ne wajja ayogereze muwalawo
10: tosobola
11: kumumuwa nga ne wajja ku mukolo bamutuuza eri mu ngatto
10: era obalaba ku mikolo nga basengeka omwajja nga oledde gwani yakuyise nanze ndiwakika kino soko dewayi tumado kwetegereza abazinga banyirira ni wabanga mkode kumukwatako
11: eh hey, oyo bamuyi bamuyingeza
10: haji haji mumuite wali
11: inzo msajja te yangu bila ko saruti
10: eh uwa
11: ine moro ka jenari mu yali amanyi
10: eh
11: kakati nina jenari ndagane embula nenzi senda yula mu mubuze wano waita obati atati yakuba bukumi saruti
10: Sheikh ira Allah kusatire. Baraba, babo oina jene gwafanana.
11: Simanyi nenga kati wano. Omusebo omuna amara abanga andabye.
10: Allah.
11: Abizo kogere bigamu na kutemeka
10: bigamu. Twamula bidawo.
11: Twamula bidawo.
10: Ye, mumugende mpola. Pale FM chikumu sam president ekula eliyo muntu abulije Sheikh ira. Ngatugende okumbula mukembuza.
11: Naam Sheikh.
10: Edwa ya istisqa eno. Tuina jisa alalu na kurumu obatu cha subulo kubili anga tutualizi. Katika kati, nchi waliwe bifei mwe bitena wafuna mazi mkuba dala. Yuhu lifu ilide kwa njine wendabadini. Yuhu kubili abali kuchare chidako. Allah yunga tepejina. Chokanga watuli. Tonyo kufabufi. Katiche mboza, bebe ilanga tenina bakubuna. Tukirizi wa okongiro kubili anga tusaba oba kumbukumala.
11: Etso kila delanti mkusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanga leo malanga tunatuka kwa hicho chomsabo sigaro sama. Idha nuksir ya Rasulullah qala Allahu akthar. Tuitilizo kusaba Allah na gani Allahu akthar. Kati si charuna kurumu. Kwishibanga leo tusabye ne kigana. Aba basajja be kunyumiriza mu cha chafayo. Basaba kuva ku zuhuri paka ku isha.
10: Eh.
11: Kwange kigenderwa cha fete kinatukirira. Atungu yango gwe duwa gukyali mugule. Ashagedde. Naam katu sigara tusaba Sheikh.
10: Tuna kicha saba. Paka tulabandi kitusi.
11: Paka Allah wa.
10: Atena no tusimese choko biri.
11: Naam.
10: Butwa banga kitusabe kisusi.
11: Naam.
10: Tuchaswa kusabira Allah.
11: Naam.
10: Nachi kwatirira.
11: Byonna Allah binako. Shwana byanti ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir.
10: Wallahi
11: urishimana Allah chinako buchi.
10: Obusobose.
11: Chinako obusobose.
10: Pale FM chikumisa kunsemenda ekula eliyo muntu wabuli jo tukwebaza kufetwa tanikide pakono tuli mukirize tumule mukatono. Butuna kumawo atitugenda genda tuingire al-arba'ina an-nawawi inshaAllah tuingire kwa hadithi ya fayoku liya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu tuamaliriza nga tutuse kuchibuze chilala akhbirni
11: anil iman
10: wetwali atugenda kunyingo ya imani yesembayo
11: al-iman bil-qadr
10: naam inshaAllah mkisitu umrim atutuna kumawo tugenda kutandikira inshaAllah
12: Kisa kukuru wapalo Afrika Radio Bili abrimu mkaga Kukusaba kwa banche Tumu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga palo Afrika Radio Au kutoka restaurant ya bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu kukutupa Mujia tusome Jangu na chua tunda Tusensera katare Mujia tulabibu chibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na intezo rurio Okurime muanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara inje Tusembera Ukutani kani sawa bili zokumata Paka kusa ukuminemu Nga tusoma busomi Inu wetulia kibu tunywa Abasome sabanje Banache kumu business Banje kutusome sasa Kono kugira kwa nafe Wamono kutuwa magezi Utikozota Bajikora bata Utandi kotea Tu ingini na mituwane bili zoka Funa tiketi yokati Jangwa nuku reception ya Pearl of Africa Radio Oba Kwa AK Slimki Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Awagitwa Ship with us Banache kumu kuchile mali ukuve China TV1 Women Movement Events
13: Wange, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mkubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebiru ngobyo nebyo mgaso. Ajira mwipi mebye nja ulo, ilasangi wa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
14: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
15: Buli jo bana Uganda bazukanga bali nebirubirirwa omuzadde ateekateeka sente z'essomero omusuubuzi akuza business ye ne family ezimba makagaayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'ebyomu maaso ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo okuvira ddala ku kutereka sente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 0 2 0 5 5 1 0. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 7 0 0 7 5 Munana munana Tropical Bank here for you.
16: Wangi, ulio chalero.
17: Ndi bulungi.
16: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
17: Looza kubulamu bwa abantu.
16: Tuozo bulubunga bwa kasuali. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
17: Elama gezi genkua. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
16: Spring Fla. Ajira mbungo bwa kasuali. Nengano. Alimwe birungo. Ebe zimbo mobili. Atere duamwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Irange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
18: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
19: Oli wakati mu program
20: manya obusiraamu
10: Naam, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukulisha kwa mkumbula moko, tukibazo kubiranga ochali kupale FM. Tukumisamu kutazi menda, yekula eliyubu ntuwa ulijo alhaji papa. Webali kubira kumisajja uyo nyo.
11: Naam.
10: Kwa ali.
11: Haji papa, ya uli na dara na charabika.
10: Hajati zaina mama Ridwani.
11: Naam.
10: Kwa ali, kwa bangambi katabanika angikafu na mwakisidenti Allah kasasidi Ridwani.
11: Amin.
10: Akwa shifa wa afya. Na ye kwali alhamdulillah bi amin. Seka alhaji Amir, mimi nyuma ita seka.
11: Mm.
10: Haji Amir si
11: wani. Ana si haji.
10: Ni si haji.
11: Mm. Bi atibari masa yakuna.
10: Mukuru Amir si wanyana.
11: Na mukuru Amir si wanyana.
10: Seka ile wa haja kujeko. Na ye agambye kwali dala. Auli diza dala Sheikh Muzaffar Dembe.
11: Mtegede
10: hafidhu imamu na tete rijono masiki walio saadiza huko
11: sisa zanga huko na sumisa huko darasa na isa
10: atilo kumpita
11: na
10: hii na kuzinutacha mpito vahu na simbi yoku saadza abantu wake ndira simanyi na hii kwa li ila agambi sivu kwa li achari kofi basamu tours and travel
11: mashallah
10: angami achari kofi siangono
11: basamu
10: basamu tours and travel
11: no.
10: Kwa li agambi ila programu ajuli ya bulunze jigena maso hajaru taya kasimu kwa li ni agambi akulira bulunze nyo ate wamune haji Abdul Majid sali
11: na
10: agambi kwa li ni mafahima kwebali
11: palima yoga Abdul Majid Odeke
10: ni bwana tibuja bwana basimbira indi bali yao wabira haji Abdul Majid sali waliwa haji Abdul Majid Odeke wabira wo haji Mutebi mwadevao na ya bila kubulunji
11: mashallah
10: na ya kwa li
11: haji Asumani na Mukupa
10: na haji Asumani na Mukupa ne kwa ali wonama jabatambulira wam
11: mashallah
10: atera wam ne mkwano go Sheikh Ismail Kayondo kwa khulafa ne kwa ali
11: mashallah
10: wam ne Sheikh Ismail Njuchi abona bo tebawo kana e wali onuno li wali
11: Ismailain
10: ate bali basatu ne Ismail ambo bona ba kwa takaraka
11: kare awo jamu yawe berachi Ismailia
10: nanti abagamba mwegere za manyaga mwe tuti ugakura ki
11: eh
10: baita ba Ismailiyuna watu genze mushia
11: eh
10: na ye kwebali bagambi nabo program igena maso mkwandu go Sheikh Burhani Kasumba Matali
11: mashallah wa defense kwali
10: msajja wa foyo kwali mwe yoga Burhani Kasumba atibali utatawe Shekhe Burhani Kasumba.
11: Wa jamati.
10: Aina umulimu kubambwa mu Uganda
11: Hajibiru.
10: Ogumanyi?
11: Sigumanyi.
10: Ya kulirebi waji.
11: Ya kulirebi waji. Jamarati.
10: Jamarati.
11: Masha
10: Allah. Era wale yamugama nti sebo kubudde tutuze kukadde ko ka shaytani.
11: Akukuba shaytani.
10: Kwali. Alhamdulillah kwali. Wamune haji mudima. Naye kwali.
11: Alhamdulillah.
10: Abangambi abasebo to Sheikh Mutulabide. Era mugama ko program.
11: Banga

0: Okay.
1: Wali wa ajali uchua muzi. Huyo na ye nisebo ya kuntu madda.
0: Inshallah. Tugila putuja bagata.
1: Sajali yao musukurapu.
0: Ee.
1: Mfubu kama tona ya alhamdulillah.
0: Ajali uchua muzi mmanyo.
1: Omutege.
0: Na mtu wala kemi maka.
1: Uyo.
0: Ajali uchua muzi.
1: Ee.
0: Na mtu wala kemi maka mmanyi. Au nga kusidiki.
1: Ee.
0: Wamune mkwa wana
1: uge mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa
0: Dr.
1: Sheikh wa Kenya.
0: Eh, al-Hafidh Ustadh.
1: Naam, ndio muuliza Sheikh.
0: Ajari muuliza, Dr. muuliza Ustadh. Mkando wa muuliza. Era program kwa alina hii.
1: Hayu
0: ndio. Tajiva ka bako ne Dr. Adam Senjala.
1: Naam.
0: Program ajibira ku yangama anti aha kasita mtandika.
1: Eh.
0: Sheikh mnabugirire, Sheikh Saleh chiguru mnabugirire.
1: Naam.
0: Jari.
1: Kale no yugira ku Sheikh mnabugirire, ndio kila mu Sheikh mutambala.
0: Eh.
1: Allah
0: besasiri, Allah besasiri. Sheikh mnabugirire ni ya gambi ku program.
1: Alhamdulillah.
0: Tajivako nyamsajja wanga Haji Hussein Mende. Ni program tavira ko dana. Chemanyu ku bali abo nabala banji program mena ko jiraba. Abantu bila ku dana nga basoma bawulidiza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Hussein Mende.
0: Mende.
1: Oyogedde Mende nezjukira Mende awo. Waliwo abantu bangesebo.
0: Mende.
1: Yeah.
0: But yeah.
1: Nera mkadi wange Haji Katerega. Omar.
0: Hayo Mende.
1: Mivamu kubasajia we Mende awo.
0: Okay.
1: Wadenga ya vayu na inga.
0: Echaro chicha mchichachi.
1: Echarecho.
0: Tetusua chikwela vila tarikhi weku charecho. Hey, mashallah.
1: Naam.
0: Istigizanti ya we Mende bendokto waliza wa mshekhi awadi salamu. Na obi wange atise wa kadhi
1: naam
0: we wakiso Mende aba ina wensonga Sheikh Elias Kigozi
1: sebo oyo obi wange nange mirundi ebiri
0: eh
1: arose mirundi ya primary ebiri ya wenansa na wali bali daru hidaya ateni nakaswa tarai katachimanya ngeje twa ukaza hapo Ngeje tuwa ukanya mazhabu laki
0: hama. Ameze bugani.
1: Uganja uwe.
0: Na yate kusumatu kwa ukana. Njamuju kiza. Zilo kubira na ye. Njamuju kiza. Mgame ntisebo. Mkwano go. Akutumide.
1: Na.
0: Sheikh Hamza Badru Kaira.
1: Na.
0: Sheikh Hamza. Utuwa umulira. Weekende. Ugundi wako vijewa uraita. Tuwa umulanga. Tutunuri deko al-iman bidi yomil akhir.
1: Na.
0: Ya tetuwa jigenda wala nyo mee watuhuli ya ku ahawali ha
1: naam
0: ezimu kunsonga wezijoku tambula
1: naam
0: na ye tetuwa malidi zaayo
1: naam
0: etusubizo kumala yu hali tu ingide ni al-iman bil-qadari
1: naam kuna kechi mara kumanga watuga amantu jigazie nyo sheikh
0: ejakutuwa nidoko lukubi
1: elimu as-sirat elimu al-hisab elimu al-mizan elimu al-jannat wal-nar katayu nabichi
0: neka likuna kukuna huko janna katuna manye jana kanya kanso banadawa sawia ya gama anti programu juulira na ye mpuri ya kuopado nga basu misa kujana zidamu amanyi Ngamba yeka stawule nga bukona kujana.
1: Araba nga alimo bantu kwa mujana.
0: Araba nga ajingite.
1: Allah. Jana sheikh. Bia nyizo jogirako. Hiya darul khuld.
0: Cheshifu.
1: Choro verira.
0: Aadda
1: Allahu li ibadihi almuttaqin.
0: Allah ishteki da baddu baba mtia.
1: Naam. Fiha ma la aynu raat.
0: Mnimwe bintu nga nama asite gabida banganako.
1: Wala uzunu nsamiati.
0: Ngana mbozi zituwamu. Tobi uli nanganako.
1: Wala khatara ala kalbi bashar.
0: Yandabiru wazaku.
1: Naam.
0: Allahu akbar.
1: Allah gama falata ala munafsu ma ukhfia lahum. Min kurrati ayun. Jazaan bima kanu ya amalun.
0: Allahu akbar.
1: Umutambanyi. Katunda biyamu kwese. Nga waliwa bitunudeko bigina sanyo sama soge.
0: Njugira ko.
1: Nga mpira kwe wakurani.
0: Kwa ndarevi nanti jana sheka hile jakuwa ya manyo.
1: Na.
0: Tu agenda ko ekweti.
1: Na.
0: Ne mne shekhe Abakari Mutebi.
1: Na.
0: Ni watu suza mboteli. Nga waseja. Okugula u. Oli isololi ne munya ni jirabe no. Jibari tekiti ingira kubati. Wasembe wote notuna mu wote
1: garugo
0: ngarujero kwatanga regularity